0: Abuja 24/7 Radio Budu.
1: Wewao.
2: Yes,
1: Ajati utandise ne salamu nintiamu.
2: Yes, sir.
1: Badene sunze nyo. Nebo jitode wetu nga. Ha, wabu.

0: basiramu
1: ye sebo
0: okola ku basiramu bokka
1: sebo sikola ku basiramu bokka nze nkola ku bantu bonna nkola ku mawanga gonna nkola ku dini zonna nkola ku buli muntu wa buli kika kangambe bwendi nkola ku muntu ayina okunyigirizibwa
0: tubulieko ku bintu byokolako
1: kakati sebo nze nkola ku bintu bingi kyensooka okudiiringa nakyo nze saagalira ddala kulya muddu wa allah ngaakaba bwavu ekyo sikikkiririzaamu njagala nnyo omuntu n'aba mu mbeera ng'emweyagaza era nze omuntu okusooka okutuuka ewange kyensooka okukolako kulaba nti afuna ssente kwegamba emirimu gyakola nga gitambula
0: ebirala byanguwe
1: ebirala bya kuba ssente bwe zibaawo buli kimu kyanguwa bagamba owa ssente kyalemu wenkata tukola
0: tozinga
1: omuntu yenna ajja ewange zera ewange bamanyiyo nti ewaje tugwotuukayo kyosooka okwegamba obwavu obuleka mu kkubo obwavu obuleka mu kkubo bw'oba ojja ewange kuba ewange njagala ojje ofunemu embeera yeyagaza kuba ssente bwe zibaawo abaana basoma ssente bwe zibaawo
0: ekimuosongako
1: kisungi
0: kuba kutambula otambula n'ogenda gy'oyagala
1: nga ssente weeziri n'ekirala waliwo abantu bano abalina amajiini amabi kuba eriyo amajiini amalungi n'amabi gyegali gyegali naye amajiini amabi ago agalumba abantu ne gabakozesa ekiro ago nago ngakolako yesebo
0: ajja ti waliwo omuntu akuwulidde era nasanyuka nnyo naye kati yagamba nze ndi eno wala kati agenda kukola atya waliwo abeera nga bamukozesa ku mulimu tajja kuvaayo naye ngate naye ayagala okukyusa ku bulamu abo ogenda kubayamba otya
1: sebo abantu abali mu mbeera eyo bwatyo asobola okunkubira ku ssimu zange sebo nina essimu ziri bbiri
0: wewaawo
2: 0757-09-638 MTN eri 0780-44-627 0757-09-638 MTN eri 0780-44-627
1: obo nfuna butereevu nze kennyini ajati sharifa nombuulira ate nze kasita onkubira essimu ne gy'oli yonna nsobola okukubuulira ekyokkola ne bwoba tontuukiridde nkugamba nti kola bwoti ne bwoti embeera neetereera nze kasita onkubira essimu zange yesebo
0: ekyo nakituufu kirungi omuntu yeebuuza n'agamba nti biki ebitera okulemesa abantu okugaggawala
1: sebo
0: kubanga batugamba nti kubinga osiikaawo capati ovaawo n'ogaggawala nti mukyonna kyokola osobola ogaggawala naye ky ekiremesa abangi obutagaggawala
1: kakati sebo ekisinga okulemesa abangi abantu abangi tebalina mukisa abantu abasinga tebalina mukisa so nga ate buli kyokola kyetaagamu dduwa y'omukisa buli kimu kyokola gwe tolabangayo bantu basiika kabalagala naye ng'aweereddemu abaana bali makerere ng'azimbyemu ebizimbe kitegeeza omwo mulimu omukisa yajja ewanga ewaje ati n'afuna edduwa ey'omukisa y'ensonga lwaki olaba n'abali mu butale mu butale omwo n'olaba omukyala ng'azimbyemu ennyumba nawuliramu abantu
0: naye tetugaanye omukisa gubaawo naye abantu b'okozeeko nga tebalabanga balaga nga ssente embeera ekyuka mu bwangu bulinaga nti myezi gyagenda oyitawo ebiribw egiti ngaate ndi wala nnyo
1: nze era ensonga zange tosusa wiikisi ziri bbiri wiikisi bbiri nze enjawulo oba omaze okukola okugiraba kyenfokasingako ennyo omuntu okufuna ssente kubanga nze oli wajja mu mulimu gwonna gwalimu makinga sure nti ateekwa okufuna ssente ateekwa okugaggawala ateekwa buteekwa kola ki kugaggawala oba otunda poloti oba oli mu bizinesi ki oba oli mu capati oba oli mu nyaanya oba oli mu bodaboda bizinesi yonna gy'olimu gwe teweeraliikirira ntuukirira oba nkubira ku ssimu zange
2: 0757-09-638 MTN eri 0780-44-627 0757-09-638 MTN eri 0780-44-667 abiri mumu sambu
0: tuyanza nyo tuyanza ege ajati umuno nja tuuliriza nabasubiza nenga mati njia kola chone chitopo kukulaba nga ajati sharifa mchaza wano kubanga baadde bamwogera ko birungi byokka bamwogera ko birungi byerere nga yokugamiti obo kola bulungi abantu bo basima basanyuka era ne babanga bakwenyumiriza ajati abantu bayina business zaabwe naye nga kwegamba covid ono yatugira mu natuzamu emabega kati nga kwegamba ziri ziti nga nokusaswa license chimukalu ubiriza abana babano bazebo okusoma kati nga kuyamu na agamba katika business kano dala nkajemu fees nkajemu license nkajemu okulia
1: nkajemu rent
0: kapate kawedde wobugwi abantu abo ogenda kuba yambotya
1: kakati seba abantu abo gwe mbobera mu mbera bwecho gwe nkubire simu zange mu olabo ba munaku bbiri nze gwe nkubire simu nkwata munaku bbiri olabenga onoba tusubudde mu chikubu
0: ebintu bijja kuba bichuse
1: ebintu bijja kuba bichuse abantu babera mu butamanya bwa wakubira nga tebamanja kola
0: mtu chava daga na kaba
1: na kaba kukaba kukwa
0: mtu chikachi guo yamba kubanga wali uo mtu wa gama ati aa kakati nze jaja yali mwavu dada mwavu kubuko java avu kakati dala dala nze atandikiri wa
1: omuntu addeyo na gama ati fokuva kujaja wa jaja tuwali bavu ato yomu agalira dala nyo nasoka na achuse mbera
0: Na atasa nabe wawe
1: Neba che uumia
0: Najuki wa mubiafa yonte ya chusa Ebiafa yobi ya fe wano
1: Yali nze
0: Ye, Zena lete motoka
1: Zena soko kusimbe motoka muruja Ade mubangi tono nyo Kwe nkubire simu zangu
2: 0-5-5-5 0-mwenda Nkaga mumu sambu Asatu mumu nana MTN yeri 0-5-8-0 Anamu nya Nkaga mumu kaga Abiri mu musambu 0-5-5-0 0-9 nkaga mu musambu 3-8 MTN yeri 0-5-8-0 4 nkaga mu mukaga 2-7
0: Wali wampereza no bakananga amanti banango ofefeta bobanga ne yajja tisalifa omulese ofefeta ngambye nonti ye mukwano gwe yamugamba nga asaga namuga tulaba nga oli mu chapati naye bo okubiraja tyoyo munaku bbiri
1: abafu nyewe
0: ojja kuba ofuse kirala
1: emotegedde
0: era yaga amanti yakuba kugezesa
1: yali agezesa motegedde
0: nesawa yale daga nti ayo mbera yakola ki
1: ne chapati yazivamudda
0: yazivamudda
1: eh so mwami okati bo babwe njogera ina taxi tano
0: motegedde
1: omugaga wango
0: motegedde
1: yesebo
0: mbera nichuka bwe
1: kugambe
0: kitageza nti kitukumira mu bwavu
1: butamanya
0: mbere mbi butamanya chakola
1: butamanya na yenze bo manye simu zangaja ti sharifa nkugambye munaku ngabbi
0: Enja uroboji daba.
1: Nika kwesi bila mubwavu.
0: Na gwe na sime nyo. Musima sima. Nemu gamba. Mbira ya chuka dala wetu. Ntie ya chuka wetu. Na ndete na nawa antu. Naga buzabu. Nalina bonga tuka nike wachiseka. Twalina bo. Mugaraji. Baba wabuzi. Nemba buza na wone baga tichitufu. Twali tuka nika no musajja. Nemba buza wa yali musajja. Nga yumukuju kuju wa singa wawo. Nga mugezi na gwano. Nga yali ya soma just mini mujali jibuza. Nti wah. Yali ta ina biya soma nga noruzungu ya luyi
1: ya forging alu forging
0: na inga sebe sawa ya alire moto kajari mu ya gama nti beyali akola nabo kati atebe wa mukanikira
1: ii chuchiso bokeira dala ii chiso boka wabula gwe customer nye chokola nukubile simu ya gwe nukubila bukubizi simu ya angi
2: 0-5-5-0 0-9 nkaga mu musambu 3-8 MTN yeri 0-5-8-0 4 nkaga mu mukaga 2-7 0-5-5-0 0-9 nkaga mu musambu 3-8 MTN yeri 0-5-8-0 4 nkaga mu mukaga 2-7
0: Tuyanza nyo tuyanze ege
1: yes,
0: era jati ngawe nagami enti nokujja kuna kulanga nengama nti wenawe na mfuni na njako lachi njaba gamba
1: yes,
0: era aba singo kunda gawe nti pamulimbu etavu bakulimbu etavu naba wenye zako
1: waba
0: era,
1: wenye zako
0: era wenjogere da nina uwa chiri ababili na balance zinenga nti ka ngide kasavu kanyama
1: yes,
0: nerero kiliza tusoke kuno mwami
1: Sina usichi ina kwa buzibu.
0: Soke kuna umuami. Akubuze kuna ye. Uvoli yao na ye ayenzo ukubanga agama tifunye mkisa ukogera ko ne ya jati sharifa ya nyamba. Tata.
3: Mwami se.
0: Njaga lusembele kumuzindaro kukulina anyogu.
3: Sebo umutesite si nsanyu senyo uluwa mkisa guno. Kubangu lunakulu mba denu hindi hindi kumali banga dene. Wabula nga sina agenda mubi hindi. Njau kwa temi kwa alo kumi jino njikuwe oluo kweba zinyo omulimu kuhoko ze
0: mwangu
3: mchalo unu mbadde mwotamulote mama ye kukwe nini
1: ye nze sebu
3: salamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
3: ajati sharifa bana ye msa kwa amani
1: ye sebu
3: sebu mtesi tesi kwa mchalo unu sija kumute ndabu tenzi wabula njau kumwewa zanyo oluo omulimu kuhu ya mkwadida
0: we wawo
3: ewafwe nze ni msajia msoka. Teri muntu atamanyi chatunzi chibadde kiri busoga
0: bikadu
3: tubadde tutambulira mu bikajjo
0: naye
3: sebo embeera yatutuuka kawo netugwamu
0: akatale le kabula
3: tulina utunda bikajjo abantu batandika kubifumbisa nga nku
0: bwena
3: beera awo ebirowoozo ne binensiba ngezezaako kiri obutebwange bwe nali ntunze
0: bwe wali olunze
3: bwe nali nunze amabanja ne gatandika obutwala twali tuli mu zironi embeera nekyankala
0: mwewola sente mulime ebikajjo
3: tulime ebikajjo olonga ebugumu lituze tumanyi buli muntu
0: alibikajjo
3: kati obugagga buze embeera netugwamu awo nebikyankalana n'obutebwe nali nunzeewo
0: n'obutunda
3: tunze tunze okusasula amabanja tezaamala nakumala nentandika okuddukayo mu kyalo sebo bwe nvaayo mu kyalo ne nzirukira e Kampala ngezezaako okuyiya kino na kiri na kiri biganye ne ŋŋamba kangendeko mu betting kubanga wali waawe yajja naŋŋamba ogenda simanyi mu bayindi n'ozanya betting
0: omuyindi
3: osobola okuteekayo 5,000 n'ofuna obukadde 3 osobola okuteekayo bweziti n'ofuna sente bweziti sebo muganda wange ngezaako okubeera nti nzanya betting naye yanziza buzza mabega buli kye nali nina kyonna
0: ekiggwawo
3: sente obutintini bwe najja nabwo omuyindi na buli oyo ne mwevuma na ye lwali olunaku lumu nali ntambula eyo waliwo akatundu bakaita oba banda waliwo awe bayita banda mu kasenyi ngenda okukola bwe nti mukwano gwange yali avuga picha awo nakubira eŋŋombe n'alemezaako eŋŋombe genda okukola bwe nti nendaba ne ŋŋamba ate Julius yatuuka atya wano nga tuddako ebbali tunyumyamu awo ne mubuulira obuzibu bwange ne mugamba muganda wange embeera ekyankalanye naye nkoze ntyo n'agamba agenda kubuulira ekyama kimu naye njagala okikuume ng'ekintu eky'obuvunaanyizibwa kozi kyama kimuganda wange n'agamba waliwo omukyala bamuyita Hajjati Sharifa kozi yesebo omukyala oyo wakyama nnyo okusinza ku byamagero byakola duwa bwakulombera dduwa ojja kuba bulungi tojja kuddamu kuba mu mbeera bweti neŋŋamba nkoze ntyo mufuna n'agamba tofaayo n'agamba funawo wandiika ennamba z'essimu kaze nfuna awantu nejjayo mangu essimu n'agamba wandiika
4: 0757 09 6 38
3: Airtel ne mugamba naye ntera nnyo okozesa MTN
0: eyetayimu
3: wange atera kubeera ku MTN tayinaayo MTN
0: n'agamba
3: gwe tofaayo nze omukyala bwe nali muwuliriza nagezaako nnyo okukwata ennamba zombi kozi ne MTN gimpe n'agamba MTN
4: 0780 44 6 27
0: mpulira
3: sebo awo wenyini nyini awo nabuguma nnyo nenoonya airtime amazima amatuufu nali mpeddemu olwa betting gwe nali mbaddemu nga bwe nkugambye omwami oyo yannyamba n'ampa ennusu 10 bwe nkubira Hajjati n'ambuuza amannya gange n'agamba yegwali mutabanyi ne mugamba maama yenze mulooki ssula n'agamba buzibu ki mwana wange ne mubuulira byonna byonna bye nali mpiseemu mukadde wange oyo yannombereddwa buli kye yaŋŋamba nti kola bw'oti
0: nenkikola
3: buli kye yaŋŋamba nti kola bw'oti nenkikola ate olowooza muganda wange waayitawo bbanga ki essaawa zino nange nze muntu asobola okupaakinga ku mmotoka abantu ab'ewaka baali baggwamu essuubi naye kati nsobola okutwala ku sukaali emmere omugaati era ewaka tebali bubi nange nguze ku puloti nkoze bizinensi kati ninamu amaduuka nakyusa n'ekifo olw'okubanga bwe nafuna ssente nagenda okulaba n'emikwano gye nina giyinza okundyamu akanaana nenkyusa ekifo era nsaasira abantu abalowooza nti essuubi liweddeyo ebizimbe mwebiri mu Kampala muno bingi ne mu bibuga ebirala loti zikyaliyo nyingi togwamu suubi nga Hajjat Sharifa waali era maama ebintu byendeese ebweru awo njagala bwe tuba tuvudde wano ndowooza bakuwerekereko nabyo ng'ekirabo maama neyanzizeyo
0: toyanze ege mpozi nga sinakuta njagala banno abatuwulirize sawa zino nga bali mu mbeera nga gye walimu obasomereko ku namba ezo nabo bazikwate basobole okugenda ewa Hajjat bayambibwe
3: enamba za Hajjat ate nnonnonze munnaayisa agenda nakugenda nakuba bukubi simu
0: nakuyamba
3: enamba yali
4: 0557 09 6 8
3: iya Airtel kanji badiremu
4: 0557 09 6 8
3: namba ya MTN yali
4: 0780 84 6 7
3: sebo olo lwali entandi kwa yange bwena kubira mukadde wange teyanzi za mabega awo wenyini nyini wanatandi ikira era neyanzi za nyo omukisa guno gwo kubanti nange ontusi zako wali
0: toyanzi za nyo toyanzi ke Hajjat
1: wanji sebo
0: buli boko le birungi
1: osasulwa birungi
0: osasulwa birungi mwami omuulidde
1: yes sir
0: agambye nti bw'ofuluma wano teweera bira
1: sinza kwera
0: kulinze wansaawo
1: yes sir
0: akwebaze mu ngeri y'enjawulo
1: yes sir
0: mutima omulungi gwebale
1: nawe
0: nagambye nti njagala tufune kasavu kanyama
1: yes sir
0: nzikiriza tufuneyo kono omukyala
1: yes sir
0: tilisite dakika emu bbiri naye akubuuzeeko
1: yes sir
0: nyabo nsanze okulaba
5: nange akusanga sir
0: Hajjat wuuyo
5: Hajjat
0: buuzeeko
5: sinza alaba nga muli nani sinza alaba nga ndaba ku fesi ya Hajjat kubanga zirali sisubira nti ndimulaba nako
0: nawe yakuyamba tomulabye
5: simumanyi manyi ddoboozi ate ku simu naye nga sinakola kirala kyonna omwami agambye amusange wansi alina byamuleetedde ze ekisumuluzo kiikino
0: wangi
5: ekisumuluzo kiikino
0: sokulu kya benzi
5: ne kadi yiino
0: bya benzi
5: Yes. Kati mota tu ni Hajjat uboli tonera.
1: Bala kalau fiku. Ne yanzi.
0: Hajjat boto kati zikute yo jimpi.
5: Tereka la muta. Kange
1: ne yanjawu lo muzai. Era ya jawu. Eh ne yanze ge Allah ku dizeni.
0: Wali fade ka beza kwa
1: jere kwa chochori na.
0: Nange ne mvumura. Ne sepo
5: mota tonera Hajjat.
0: Eh.
5: Wali boto nera.
0: Eh?
5: Ani
0: abakuranga
5: katonda ali waguru katonda ali waguru yatwekweka
0: kitofu
5: kubanga kutisola ugamati yatuweleza Hajjat kasokentonere katonda kasokentonere Hajjat yete ya
0: akatonda ye kastokiriza yeki kacha yagala
5: kwanza Hajjat uno mbera je yanzi jamu banange bwe mpuli yanga bujiroza ko nyalana kaba mazika yo mugaka taka
0: kitofu
5: naye nandi badenka kubanga nze nalina ba wange babaze kwatandikira mu mbeera ey'obunaku neŋŋenda ewaffe n'ezijaluke nali nina bazadde bange ke baali bandekedde n'ezijali tukapangapanga netubeera tusobola okubeera n'omwana kakati omwami wange abaamuko mu nsimu nagendako ebweweeyo n'atandika okubanga aweereza ku kasente nange nga nkolera nga nkaddukanya ng'omukyala sobole okwezimba
0: mpulira
5: kakati wabalumu nga mputemu emisikyamuwuliza nga batugamba waliwo ennyonyi eyabalukira mu bbanga waliwo bannayuganda abaali bakomawo kitegeeza ne mwami walabika mweyakola ki mweyafiira sikyamuwuliza sikyawulira ku ssimu sikyawulira ku kintu kyonna kati awo ab'ekika ne bavaayo bamaze okuwulira nti omuntu waabwe yafa baagala sente za muganda waabwe baagala sente z'omwana waabwe z'abadde akolera ebweru era nze tebalina kye bamanyimu n'akaana ke nalizadde mwana waabwe bakatwala baagala buli kikwata ku bibugaga bya muganda waabwe nze gola bankwata ku nkoona
0: mu bintu by'okoze n'omwami wo
5: ate nga byokusinga byasimbuka nawaffe bankwata ku nkoona ne bankasuka ba famire y'omwami nga tebalina wadde akakomooko okumukono tebampadde nze gola banenzira ewaffe ku kyalo
0: watandikirawa
5: natandikira kukusiika paani kapaani nsiika ndabirira omwana wange baana baali bakanzie kwaine nkabajjako kakati mukulabirira omwana awo osiika paani omanyi omunaku talera nnyo okuva ku leediyo Kakati mba kukaledio kangerumu mpuliriza omwami asebo studio wano. Agamba nti seba nangere wa familia sima ya gwaru wa familia baganda vebali wa mjeke vyo busika kutamwe vitu nga vitinga vifana
0: gamu nebi vyo note kukutu noga sirinze ka
5: nagamba na ena tambula ke jindide tambula jindide baga mpyo nane vanzi babubi nagamba mpyo nabi ayogera vifana gani hivi ange nanage nalitambute nga mkoye nanaka takaka waza dakari kasika doki na pepe jula kunga tunza
0: naye
5: nga nswali debele kakati ntega amatu agamba ajati sharifa obwongo bunzi zanti na yeje ntambude yo nanga sigena nga kuku mchala kangende kuku mchalo na hizi wuku nyamba inamba za simu nzi wandika yes yazali pili mwami ono zabadu wano zayo gerako
2: 0 5 5 0 mwenda mkaga mumu sambu asatu mumu nana
5: na wanda asuma nenda liyazi
2: 0 5 8 0 anamu nya mkaga mumu kaga abili mumu sambu
5: na bukeleza nko kwa la kapito wapani ya na
0: nga
5: ambako kwa asistense ni wenda imiri da nga batu wa faina nyo ibigambo
0: wavaka wa waka
5: ni mbako wende kwa asistense ni wenda tula ni kubisimu
0: aja
5: tinemubulile mzibu yange ya mboza chimu nani manyago ya kuma baji angu ya mboza chimu guwane ya manyago
0: kuhine
5: miyake meka uvabu ya uwa
0: nibi
5: mnyonyola nanga mati ya guwe mkujia kengalo
0: nienda
5: kuyamba
0: mangu agu
5: kula voti ne voti ne voti sisa sikiri zika yana mpwaza njira mmanyi gamu chala
0: hibi
5: gambo vya ngamba jatuhu
0: nijukila
5: mruji nangamba genda
0: kukule
5: voti ni voti mnyo ya voti ni voti ni voti
0: ila
5: vulichumina chukula ngobu ya chingamba nga nkela kukala hii ange ya pani nkela mbandi ya umukwano guange
0: kwa isi
5: na kutuza anga bili mkwano guanga joku mdabako kukapani wali mwaniliza mwade kukapani ya una kena kula nganswala kumbe na mweza kachupa kabia
0: ya
5: limuni wa mwenge nasale kubo nenda mkuli ya kachupa kabia kumbe wali mwavelanga mwevilabe visele vyo
0: msumula
5: kachokolo kari sisa mwa mwotoka
0: chichirabo
5: chichirabo cha mwoto kwa mwe nogira mna ilo nojibanja
0: nojibanja
5: nabukeleza kukwa na mkwanu kwa nga tuftini ya tina
0: na mwono na mwotoka yu
5: tugena kumwotoka
0: nga
5: waji nkwasa
0: gamba
5: njaga zaachi
0: kampemu sente
5: kampemu sente mato kasina chengenda juko zesa wade wenji parking ati wali wade na mafuta gena ajite kama sina chengenda kugajia sima ina kukivuga ya tena vanda gawa za sula mkosa
0: gaba kuwa kasente
5: gaba ngama na yetu malo kuhisa dati tuwaji kuwa company ya manye gaba wate kakumoto kabisa vipuru mkampala tu wali na bantu manji gudu yedo ya itanyo
0: nga
5: tuhisa vipuru mkampala ngamba wa mato kayawu
0: na
5: wangu wasa sente
0: bote wotandika
5: bwentu wotandika
0: okubira
5: kwaje tichaje atabino nabino mwana wange ndakugamba na kujekenga
0: kati linda birungi byerere
5: basi tonera aja ti etakali angeli ona bitu yabana nange byako mawo
0: ebitu
5: yabana nange byako mawo omwami wange gwe bali basubira nti yafira munyini
0: aja
5: ti yangu nane namba kugamba nti kuna mwami jali
0: teyali ko kubali
5: mbanje aonga akomyewo
0: bwana
5: omwami yako mawo kumbo kutambula mwami ya nyanjula mbaga checho business tutambuza
0: mbeda ya
5: na yenga mbulichumwe chijulide
0: kubira
5: ajati kusimu nze simu labanga ko elasi nze nze kereza nti kwenye mwuri
0: uno wano
5: ndo
0: ndina ya
5: kwa yungu mikula mwuri nje uvisabu
1: nze nagamba kusimu nti kujeke ngalo kwa
5: jinsi jako
1: sediringa na mwavu
5: baadhi ya jinsi ya konza
1: sediringa na mwavu
0: haina kukubiranga mwavu na hava konga afunye
1: nga afunye nga gaga wadi
0: ajati
1: wanji sebo
0: kukude kutuwe deko
1: esebo tudile
0: munamba ya simu
1: yesebo
0: kwa zina kutusibula
1: namba za simu ziri bili
2: 0 5 5 0 9 mkaga mumu sambu asatu mumu nana mchieni yedi 0 5 8 0 ana munya nkaga mu mukaga abili mu musango
1: uwe nali yeye nkubira ku simu yake tu yesebo
0: tuyanze nyatuyanze gamurya tuliriza tugenda koma ano lwalero na yesi subira anti yakoma owa nonge chali ya gama anti ndi mukukaba ndaga nedda nabagama anti okukaba tekina kye kikuyamba buli woli abantu nga bano abale sobaka nga obo baba letedde gwali obo bi kuchusa nawe ku mbeera ayo banange twerwane ko tuve mu bwavu tuve mu mbeera embi bagaliza okwera bulungi mweraba.

0: ቸ ብለስኳል ከለዩ ዋልት ngathi uja kuzibia khabi mwetane ja radio budu ngeli kumpa wefaba kule wene zo buganda na uganda yona wamuna kuchiso mlambu abantu ngaita mu program za yezenja ulo
1: yena radio yo chan kuna mu masakan singa yo bulungi
0: ngathi radio budu gina kutuka kubauliza ba yo butelevu mu bitunda byenja ulo muchetumia radio budu 25 to 2 heranga rabi jaba mwaba ni dempanga hati tukaenda kutandikira awo awo ngakumira mwindo mwezo kwa msalfo kuva kumacha paka kaungezi radio budu yoneja kusiba we bijaba mu tauni tukaenda kumira unenteka tekezenja ulo Omulia ntika tika ya mtesisa meme Abantu mwabagendo kuba ganisa bila ozo kusongezenja ulo Wamuna ukutumila kubantu wabwe live kumpe wo Ukuangule bila mwamudi t-shirts Nebila bila lantoko Ukusako mpila kasa meme Wakati wabapresenta ba radio budu Naba uliza babu wabibi java Kani nabatu wabibi java kakuma kaya gangundu wa CBS Luanga Kano nechibimba kaunilo bachi jula kapochi busumbi Bijama mchisamu jaga madusana na bitunde bilanye wo Fenatu sarika bijava nga kumina mwida kwa msambu Hanti radio budu wa sanseko Radio budu at 25
2: Ulele anja ulo
3: Budu Radio Budu Manya watari ndota
4: Amanya gangeze Martha Mukisa era nyumirwa nyo Radio Budu Iyo mtu wabulijo Sisaga
2: Radio Budu Radio yo mtu wabulijo.

0: kali amazo kubanga ingeyo sonko judi omuso
1: nga siri mtu wabuli jinyaniriza jinyaniriza nga nga andaba tetegere keka sonko judi omuso just like that
0: hey, tugambe tutiata
1: omukungu ndi mukungu sebo mukungu
0: abasura uwa vera no mukungu
1: abasura tukungu wala mwasuze mutia
0: tuasuze tatu
1: tusembele doruna kuluwa walumbe anti luanche ncha walumbe
0: lukusatu
1: wale ulu wakubili jaki patu wabada ati denti ncha kufwa singu mbele lunze siri mulu wachibwetele
0: lukusatu luvera luna kuluwa walumbe
1: kuluwa walumbe
0: wadu
1: tashimanyi wali ono luwa wangu
2: Yes,
1: Zize kuba wabifulumide mu mpapula za mauri
0: yes.
1: Binyuma enaku zino ebirimu binyuma kakati bana Uganda abasoba mu 12 twade tuloza anti lusanvu bebe wandisiza naye abasoba mu 12 tugenda baza kuno lwalero yesale sale abazulu batabuse mu South Africa bamazo kuteka teka ebiso amafumu nengapo baganti buli mugwira ali muno mu bukyamu adde wabwe mbwabagwira e South Africa bakola emirimo gyabwe mbo okumanya bizibu manyi okulagula okusagula kwa buwangwa ebwe sawwe kinansi babwa buwangwa tosobola gukola nga toli mbona yeba na Uganda bali eyo te basaudde ne ya no mulubale wa ba South Africa bali nnyo kamara South
2: Africa bade
0: mbo osobola kujja nozi gira nezikutende
1: ezawa aiza South Africa tezikwata muganda Ezikuwa ata Muganda labo olabe ezikute to damu okwe kuzabuzambu simanya yene nkute ye Rwanda nedde yo kute eba yamwe eba yamwe kakati bana Uganda 12 bagenda kubaza kuno yakasiddwa amabanja ripoti yine fulumye nti buno bwereza bwe mbadde mula banga tebutambula ogenda mu dwaliro no sanga ngempeke tewali n'ogenda ku polisi ne baganti amafuta soko teke mtu kuwembwa no bwereza obulala mazzi amayonjo amasomera gatazimbiddwa kizibu kivudde ku mabanja ga Uganda geyina Ente banje dene deliveri deko buwerezo obutakola ki obutatambula burungi
0: bichali ate kozi budget ya feta ya tujitandika
1: ncha ncha tujitandikira wo era mu abanyo omwenge gwe beyi okutandika ncha gwe yongeddeko togenda no nokuba weyita mbwa akulidde mu
0: lamu abavuge moto katoka yonge bibiri bye yongedde mu loka mafuta ate gali nyega tia
1: bo bayongeza dola asoma budget ne baziteeka mu era kati tekikwe wunyisa ate buli omwa tunda gage osanga ngo natunda kakaga bino likakaga lukaga no gani kubonani ya sose yo munne
0: kozi gate nkube bibiri
1: Mbili
0: Mbezali njisi wamu
1: Mwe yongira munga pili Kwa litu wali kutano bina Katituli mukakaga bina Wa mukasamfu bina Wala waluone yo mchare wamu Bali kukanana Nda atenga Mino batunda na ukugandu Ukudali ya badali Yobo gula gula Wato ya gala
0: bikoli. Atenga masaka wano Walu waitanga Bosa we muba nyuse Teba cha ina cha kutunda
1: Teba cha ina cha kutunda Muna ye mguwa muna Ana bagenda kutani kukuoze sa Ara ni sewanyana Yali mbaka wa parlamenti bagenda kumuddamu okumuwozesa musango gwe kugenda genda kubanga ekiragiro kya court ya International Criminal Division of High Court omwezi oguwedde yakakasa nti ono Sewanyana ayina emisango egimuvunaanibwa egy'okulya mu nsi olukwe emisango gino girimu olutujju era emisango gino bagigulako Sewanyana bulo wamala John Mugerwa Jackson Kanyike Michael Serwadda ne Judy Muwonge abo bonna agambibwa okuba nti emisango egyo baagiza biri muno n'ebijambiya
0: era mbadde n'okugasibwa kwali esajirinya
1: ebijambiya segirinya ye yakiyita yakivaamu keesi yagibalekako era kati bawere nnemba na byabwe Sewanyana taguse ogundi tabiriimu segi yabivaamu yabivaamu dda kakati waliwo munnayuganda wuno wuno munnayuganda bamuyita Katunji Katunji ono Amerika yagamba dda nti bamukwate kati jombo babadde bali awo nga balaba Katunji yeeyisaayisa kumba ayina emisango gy'okukusa enjaga nga Katunji bamukwata bamusindika eruzira kati ekiriwo abawaabi ba gavumenti baagala Katunji ono atwalibwe mu Amerika gy'abawozesebwa naye munnayuganda kati bannamateeka we bagamba ni naye namwe muleke kukwata kamyo ate kawa mpologomeka gaye kati Amerika mpologoma munamutwalayo musajja watu ne bamusibira eyo
0: abantu aba bamu bwabera abaddalira agira akasente obera akaleeta wa
1: era badda akaleeta wa bamusanga na kilo 5 ezenjaga bamubuza ya busigo ya kumalalo nga naye nyinyi tasobola bikola ki nyola ye yafuna njaga kati yuno general wa UPDF general wa UPDF bamugudeko musango yagenze ku polisi najisalako bwe yatuse unasanga abasirikale ba SCP babaki nakuba bali enko ebikonde n'ensamba gerenempi
0: ngaba kuziki
1: naye galabala kandi wa UPDF era genero aba utula utula
2: ebanna obusungu ngabo
1: utula utula kakati baba na bagale ebifo bya East African Parliament yara ba NRM baba gai ba demo basabe nengira wano tango doi agai mudemo musabe bupya kakoza yagala na mara yagala na balala na anya amudemo musabe bupya tutunulire songa zino
0: tuzite kakoza koma ukola
1: kozi kakoza iya gira ali kuchaba kadde agwe bakubideo wano yomu kubaba dewo yagala nti abagala mudemo musabe mudemo musabe kubanga tetwagala kwetwagala twetegereza ensonga zino tuongero zitegera
0: kakati bulijondo mbanyiti nobera ino kubana kuyigirize kwa chikacha wa guru nyo
1: ukinda wa
0: ukubira mu parliament ya East Africa
1: na tebina anja ulo boboso wala ukubira mbaka wawano
0: wawano
1: nemu East Africa
0: nemu ya East Africa
1: nemu iba mkaga wajitude junga baka kuwe balu wanti ye ya wano kwe mkaga tula mkaga sika oh genda yu bugenzi kati binaba ino buyigirize rwa kwanti olumu basindika ya baso makumateka na yongero okwogera ku
0: luzungu nekati kambuze mu kibuzo ku nsonga iyo yenyine ngati tunavaawo kati bano ba James kakozo kutuko kubera nti yali akimanyi teteka limukwata na yesimba wane yesimba wane kibira kyali kigira
1: yali abaze omanyi waliwe bintu omanyi waliwe bintu nga bikunyumira uli osobola okusanga nga yali ayagala kusuula eri tolaba abavaayo linaga nti nvudde jendi ewaffe erwengo kangende nesimba Kampala ate nayo nawangula kakati ye kakoza yali akimanyi nti tagenda kudda yeri ate jukira bagenda okulonda ekyeri eno baba bimaze kanaga nedda kanonde bweno naye nga ye yali amanyi nti ekiseera kijja musobozesa okusigala nga aweereza n'eri akasaala abe ng'afuna ka mirundi emeka kumbe etteeka ligamba tosobola kubeera mu paalamenti bbiri omulundi gumu era eno lwalayira eri abeera pozi
0: kubanga judi naye kirala kati tubuzayo ebbanga lya myezi jijiro tuli tuyingira gwa musa
1: yes.
0: Tubuzayo myezi etaano mwaka gugweko ekisanja kubanga abagenda bali mukubadiliza kyabano mwaka ogujja naye jukira akalulu kano kali expensive kubanga babaka ba paalamenti bagere
1: balonda
0: sente z'ogenda okukozesa myezi jiro egisigaddeyo
1: yakivaamu ye naagaba waayi nze kakoza waabwe siri kwebyo kane chikiri bakadde banga
0: ye ya chivamu neze tunulide tunulide banu tetusola kubera yonga tetuira tufirwa chijine meze gisiga dede tubera kana
1: tunira yo muntu
0: kubanga zende tunulide expenditure akaluka wano ka bay ababaka ba parliament abo kugendo bayisemo olweye batuko kulonda sene ze bagendo okoze saba na besimbi waba mazeda okulaga interest sene zo gendo okoze samu miezi gine chisika diyo mwaka kugweko nze nabanga chinene nga abadde mbuza tufirwa
1: ayi zo chiko la lumu ne balonda lumu abagenze yo kati ne babanga ekisanja kyabwe bayunga buyonzi kubanga erebe bifo bibina byobufuzi bigaba na dala NRM esobola okuwa ne ganti kamadi bobo genze tovira yodala sigala ngo weleza na ye chidala hata ina manyi tagwa dalo kati manaja waka fira lese wino kubana waliwo omwana ya zuri duono gwemba demula bobo ulevu ono gwemba demufana nyenyo kafira ulevu ya zuri duanti weli gundi wawe bazuda watata wejali ne mama wejali
2: atenga ya gami mbo
1: yo yaveyo kujia kuba ndongo elabu wabayo gira buwati olulimi era juzi nyina gwe nagana yo lulimi rwempuli lwa
0: basi uganda ne mbade sibuli aka ko akisente ne nangu la ulide kwa akisente
1: olulimi nga si uganda umwana nga tayogera nga banchi
2: mabichi matumanyi we bugera
1: bajja ba buganda te bugera batyo
2: nga lwachi bajjanga ine wako
1: anti yajjanga bamuli bamanyi okufantu bafanagana amanyi abantu banji abasanzo obuzibu mujukira omubaka Muhammad Nsereko omuvubuka bwe yavaayo ku mulembe gwa pastor Igabizayo omuvubuka nayagala nokola DNA
2: Tete
1: mubijukira mumanya abafananya namboze ne misa kisemakula nga baga nti ba Luganda nebirala ebigo mukowe
0: kaleza bafananya Dr. Ronald Segawa nenga
1: zikola kati bwatyo Niwan kubadde
0: ebyadaze jembi tabasinga
2: kandabe
0: baka yakuma gwe mwana wo mukuru
1: ekide South Africa batandise okutunka bana Uganda bagambye banaite mulinda bya lero mtu none kati bataddewo obukwakulizo kubuyinza bwa basente be sitampu sikutambula nayo girekere secretary omu instructions za kubeko sitampu
0: so sigwe kubera nayo
1: waliwo basente be nga wo musanga ne bomuyimiririza mu paka
0: akubira
1: ko sitampu chichi baba oja yangu sitampu neruma kakati nechirala temweteka kubyo kuandika abiba temwagala kuandika wali agala kuandika nti omulongo no wandika omulogo
0: omulogo
2: yoga ba mute ba mute
1: ba mute
3: tusindo goma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu abulijjo umenda bikayo sigale kumutindo ngo uliriza beauty tip Eno ye beauty tip wanuku radio budu.
4: wewale okukomberera emimwa kubanga kijireetera okukala ate n'okuyubukayubuka ekiyinza okukulabisa obubi mu bantu. Jjukira nti endabikayo kyekitiibwa kyo.
3: Eyo ye badde Beauty Tip wano ku Radio Buddu.
5: Kamoga! Eh? Wai Kamoga!
6: Ah, kasule nedda olekana ng'olumoja kunja saya duramu!
5: Ah. Kino kiyamba gwe!
6: Ate kitya?
5: Luli sigwe afikira kubya pamiti.
6: Eh.
5: Abaka mu driving school neera bakomawo ku sasa wano mu kibuga Masaka okuvanga 17 ogw'omunaana okutuuka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka guno okugaba pamiti bagenda kugaba pamiti ezambagira wawo mu nfo okuzza obujja pamiti ezaggwako okwongera kirasi mu pamiti wamu n'okuyigiriza defensive driving n'obuweereza bwonna obukwatagana ku nsonga za pamiti byonna bagenda bikolakwolwo nga babigaba mbagirawo.
6: Kati ekinneetagisa essaawa eno kiki?
5: Kyakukwata ndagamuntu yo wewandiise nga bukyali
6: soko mpe ku namba yabwe ensooke mbakubireko
5: erizza 755 noti 9985 kamu driving school babagulirwo ne woofiisi ng'eno esangibwa mu kibuga Masaka ku kizimbe kya Mutu Complex omwaliro ogusooka lumu namba 10.

0: Fiba.
1: Kabanyange. Uyo sa. Maiko Kalumba.
0: Omumanyi.
1: Federation.
0: Tata.
1: Katonda wangi.
0: Yes, mbela mweka maso kubange chamba na kuchena muna na kaumbuza mlane chena mutana kaumbuza tano. Wendi ya mundo. Yomo tu wabuli jomo na mundo. Kaiba kabonenyo wa mitasa Maiko Kalumba. Mweka maso kubanga tambo za chinto. Ana mungeri ya mwamenda muna mundo vimba. Ani aku ganye nesi gani kafudwa lomba tino tatua uguda na kebabela nangi tuwa nexa kage maso kubanga asabula tuwa mbuza konyo tuwa kamuliliza wendi ya mundo ya monto wabuli jomiaka makumeabili mwetano marambili na kumpewa kage maso kubanga ya mkula eno wendi ya mundo nene wetu njana msazara saba sanja kama keri ya mundo ya nukule mbile mwame wale pokilo judi mweleke chisibu la chita mundo plaza kwa rigini street wesuzo banga tubu nebi ya remiru kamba gomba na masaza tuwa mbuza konyo ama tumali kampala wali machindi ya mga mtaka tuwa konyo wale ukusalama ward bado abantu abali munyonyo mtu ndwe people wagwalino abantu abali aweka watu abuza konyo netwa gaba good morning
2: ya mukola chama nyo kwanga mchaji ya kumide ko bantu ba femwe na atugwo mulimi na wo mulimi sauliri za bulunji nyo wanu wakulu nyo wakuyamba kuchitegede chintu echo
0: yes
2: aba proud machines Masaka City jojo basanga bakulete debyume byomutindo bigumu nyo bigumu dalano amubyume byamulimo ebyume ebikozesebwa mu nimiro ebyume ebirima ebifuira ebisiga kasoli ebyume ebikola ebirime ebijjaka akakuta ku mwanya embisi ebyuma ebikamula butto kuva mu nsigo ebyume ebisima ebinya ebyuma ebikubira emmere y'ebisolo nabyo babirina ebyume ebikongola enkoko gwakongole enkoko bakugondeza obulamu tegedde kintu echo saako n'ebyuma ebisabika ebyamaguzi ibyo byonna byona byagala okutwala nebituuka mu katale nga birungi ddala n'ebyuma ebirala bingi nnyo babikuletedde bigumu ddala ate nga munaaye bya buwangaazi wona obyekwata buli kimu nja kutambulira nga wokyetaaga ebbeeyi y'ebyuma bino nno munaaye esobokera ddala ba Pro Machines nga bali wamu ne Housing Finance Bank e Masaka bakusobozesa nno munaaye okufuna ebyuma bino ku kibanja mpola tudde onoga nti banna ebirabika bya bbeeyi nedda ku kibanja mpola basobola okukikuwa ng'onotandika kukozesa nga no bw'okola emirimu gyo nga bw'osasula mu mpola mpola e Masaka edduuka lyaffe liri Masaka City ku luguudo lwa Edward Avenue okuliraana akatale awo ogenda okubanga otusanga agatta munaaye mutindo ku bintu byo byokungula ogaggawale ne bannaffe aba Pro Machines kubanga mashini zaabwe nungi nnyo zaze kugondeza bulamu nabutakukaddiya okitegeera ekintu ekyo kati bakubireko ku 0753 73 73 73 73 73 oba 0745 23

0: Kuyomuntu wabuli jorid yobudu wa mpuliriza kuori tulikuchenda munana katonyeze munana chenda mutana katonyeze tano neku www.radiobudufm.com alie mitala wama yanje dachika ziri 15 zezaka itakusa winya ezencha ya lero olwa lero lunakulu wakubiri enakuzo mwezi ziri ya 13 omwezi guno gwa seba seka omwezi ogwomukaaga mwaka 2023 nakuzo mwezi 13 omwezi gwa mukaaga omwaka 2023 olunaku olwalero olwenakuzo mwezi no 13 kitegeeza nti lwe lunaku olwa H10 H8 mwolumu mu mwaka ate bobo tunolid tusigaze naku 10 chinana munya tumaleko omwaka 2023 lwalero lwezo olunaku olwa H10 H8 mwolumu lwe tutambudde ku mwaka katutandise enakwe chikumi ya chinana mwenyezi sembayo tufundikilo mwaka 2023 jagalo kutegeza ndibobo inachi wateka teko kukola mwaka guno omwezi mukaga amakati gagenze amakati goga genze bobo inachi wateka teko kukola mwezi guno gwa June nga tochikoze tocha inakado inakasera kamu kasawa zino paka kaungezi kakati no okola tukore ate tubelene teka teka nga tuzigoberera na kunzi kugambia zisigadeyo kare aina vyo tuseko nga birunji nkoza ayoza aina vyo tuseko nga birunji nkoza ayoza ate alinebi vyo tuseko nga bikutuseko njagalo kusasira mungeri enja ulo mugana wafe Enoka owa Enoka Technologies ate uro kuvivu wako tata chitaro nyo nini dara tuzika wali nye kunyai bukakata uro alire sawa 10 kitalo nnyo nyini dala mugana wange Enoka ekyokufa kwa tata muliriza waffe bambi kakati nze Sonko Judy muzukulu wa Kisoro program twezimbe olunaku olwaliro lwa kubiri tubera mu byabulimi banaffe abasativa be bateeka mu ensimbi mu program eno era njagala okutegeeza gwe omulimi ali eyo nga tonakozesa kijimusa kya sativa olimu kyejo kyennyini ekisooka sativa agenda kuyamba okulaba ng'ekimera kikuuma obunnyogovu mu ttaka ne mu kimera kyennyini omusana ne gutakikosa kireetera ebirime naddala emmwanyi okukuuma ebimuli obutakunkumuka kigejesa ebirime nga watermelon ennyaanya green pepper n'ebirime ebirala era ekijimusa kino ekya sativa bw'oba okikutteko gwe ayina ennimiro nga yakoseddwa bright ekigenge n'akatonyeze sativa agenda giddaabiriza osooka kujjanjaba bulwadde obwo ne buwona n'oteekamu sativa ate n'akola ogugwe kiri mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga Masaka Kyotera Bukomansimbi Ssembabule Lwengo ne maduuka gonna agatunda ebyobulimi gwe bagambe mumpe sativa ogenda okozesa sativa sativa wa amazzi omutabula mu mazzi mu bomba n'ofuuyira ku kirime ne kyeyagala ne kirya ne kyenuguuna nakyo ne kisobola okukuwa okumanya ebisingawo goba ku 0786 8 3 3 3 6 oba 0755 330 3 3 osobola okubanga omanya ebisingawo kubanafa aba basativa bibateekamu ensimbi mu programu ya fene sawa esoka ampuliriza akasana kakutte wansi ne waggulu naye bwe tuyingira omwezi ogw'omusanvu tuba tuyingidde omwezi bajjajjaffe gwe baagambanga ogw'okusambula ebikande tuba tuyingidde omwezi ogw'okusambula ebikande naye Ennaku zino. Ebikande tebikyaliwo. Naye ekyo tekijjawo kuba nti bajjajjaffe baakiraba nti omwezi ogw'omusanvu gwe gwakasambula kasambula bikande. Kati okusambula ebikande kulimu okweteekateeka okutegekera sizoni eddako gye tusuubira nti ejja kutandika mu mwezi ogwa muwakanya. Mwezi gwa muwakanya ogwo gubeeramu ebintu bibiri. Saidi emu ebeera ey'omusana, saidi endala n'ebeera ya nkuba. Naye era mu muwakanya oyo, tusuubira nti enkuba mu mwezi ogwo gw'omunaana nga 15 ejja kuba etandise okutonnya, naye ate ne mu 3-5 era esobola okutonnya mu gw'omunaana. Kitegeeza ki? Nti guno omwezi ogw'omusanvu gwe tuyingiramu enkya, mwezi gwa kweteekateeka, gwa kuteekateeka ttaka. Gwa kuteekateeka nnimiro okusobola okulaba nga ate tunaganyulwa mu bye tunaasimba. Olwaleero tugenda kwogera ku soil management, lwaki ettaka, lwaki ebirime ebimu tubiwa ebigimusa ate ne bita performinga bulungi, biki ebibeera mu ttaka n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Bwana Tamale Mark ne Bwana Timothy bwe tugenda okwogera ku nsonga ezo. Naye omwezi ogwo temwerabira nti mu mwaka guno emyezi gyonna gyeyisizza nga bwe tubadde tugisuubira. Mu mwaka guno omanyi buli bw'otatunuulira gy'ovudde oyinza obutamanya wa gy'olaga. Mu January mugatonya w'omwaka guno enkuba n'omusana byalimu, yadde omusana gwalimu naye nga si mungi nga bwe kyali kisuubirwa. Mu gwokubiri ogw'omwaka guno nkukakasa twalinamukko ku nkuba ey'amaanyi efundukululu yalimukko nga gugwako, naye ate omusana era gwayaka mu gwokubiri awo sana gwaliwo okutula essanja. Mu gwokusatu enkuba yatonya mugulansigo, enkuba yatonya era bwe twatuuka mu kafumulampa mu gwokuna enkuba yatonyera ddala. Ne mu gwokutaano wattu ogwa muzigo twabaddemu n'enkuba n'akasana. Ogw'omukaaga guno nga gutandika twalinamu enkuba n'akasana, gumalidde mu kasana. Ogw'omusanvu gwo guyinza okutandikira mu kasana ddala nga bwe tugusuubira. Kitegeeza ki? Ndi mu mwezi gwaffe ogw'omunaana enkuba n'omusana tubisuubira mu Wakanya. Mu mutunda ogw'omwenda namwo tusuubiramu enkuba eyaddala, kuba entunda ezo zibuuka enkuba etonnye. Mu gw'ekkumi ogwa mukulukusa bitungotungo eyo yo tusuubira enkuba, ne musenene November ate n'emu ntenvu December enkuba etera okubeeramu entonotono. Kati sizoni giteeketeeke, teeka tandika na kuteekateeka ttakalyo obulamu butambule. Nkwagaliza okuwuliriza programu eno nnungi, owulirize abasomesa bano atojjemu, kwekulaakulanya kulimu okwegattako. Bw'oba owulira kye boogedde okimanyi, gattako ky'obadde tomanyi. Waliwo bye bagenda okwogera nga ate tobiwulirangako, ebyo teekesaawo mu nkola, tandika okubitunuulira. Sayansi w'ebirime, sayansi w'ettaka ategeerekeka kubanga bye tuwangaaliramu, kubanga nammwe mukimanyi nti ewali ekikoomi bw'osimbawo ekintu kitinda. Kale kantandike ne Bwana Tamale, nkwagaliza okuwuliriza okulungi.
1: Okukungula obulungi bye tugenda okukolako olwaleero, tulabe omulimi waffe atuwuliriza wano ku Radio Buddu, kiki osobola okukola okutereeza ettaka lyo? Ayina akapapula kapeeni oba owantu wonna osobola okuteeka obubaka bwe ŋŋenda okukuwa, kuba bugenda kuba bwa nsonga nnyo eri omulimi waffe. Tulabe nga twongera amakungula n'obungi bw'emmere gye tubeera nayo mu maka. Ettaka kyekimu ku bintu, sina kyekimu ku bintu, ali kyekintu ekikulu, kubanga tolina ttaka toyinza kukola mulimu gwa bulimi. Ebirala osobola okubigezaako, naye ate ogw'obulimi nga tolina ttaka tosobola kubukola, kubanga olina kulimira ku ttaka. Naye tujja kujjukira nti ettaka libaddewo emyaka mingi nnyo gye simanyi, naye ate kwe tuzze tukolera omulimu gw'obulimi, kitegeeza nti waliwo enteekateeka eyeetaaga okuba nti tulitunuulira n'okwetegereza. Bannaffe bangi bazze bafuna okwemulugunya n'okusoomoozebwa obuwuka bungi kaakati obulumba ebirime byaffe. Basimba ennyaanya ne zikala, basimba emmwanyi ziwotoka, bingi nnyo nga biva mu ttaka. Kakati tugenda kutunuulira tulabe ettaka lyaffe lyabaaki, era tuteekwa kuzzaawo tutya ettaka lyaffe? Gwe abadde akungula ebijanjaalo endebe ssatu okungule ku nsawo ebbiri, abadde akungula kasooli ensawo abiri okungule ku nsawo ana, naye ngo ettaka lyennyininnyini lyobadde okola ki, lyobadde okozesa? Ettaka lya bika bya njawulo. Tulina, bwe twogera ku ttaka, tulina ettaka ery'omusenyu, banafa abazungu baliyita sandy soil, tulina ettaka ly'ebbumba kile soil, tulina n'ettaka eryaffe lino eritulimako eriddugavu l'omusoil eryekulukalu. Kakati ettaka eryo buli limu lirimibwako ebirime ebyenjawulo. Ojja kwesanga nti ebirime ebidda ennyo ku musenyu tebidda ku ttaka lya bbumba, olw'okuba ebbumba lyo likwata n'erisiba. Ate ebirime ebidda ku ttaka lino eryaffe eryewaggulu eriddugavuddugavu ate biyinza obutadda nnyo ku musenyu. Naye ate osobola okuteekawo embeera ng'osobola okuzza ebirime wonna w'oyagadde, nga ikirime kyo simba ku musenyu sano kisimba kutaka line eliya waguru guru eno etuiselo musoiro sano disimba kutaka eliye bumba otegedde chokola ekirala tuteke ebijimusa mutaka na ye mu myaka ejeddando zanga Uganda tinafuna independence nga mu lukimu luenda nkaga mu ebire eno kudde mabe banafe tebakozesanga bijimusa bizungu kubati byaliwo
2: kitofu byakaji
1: na ye atenga baina makungula amalunji nga bakozesa amagezi wantu agakazaako magezi maganda amazali kubanga bonaga amagezi amaganda atali eguru na ya amagezi amazala agobuntu nga tukozesa ebijimusa binasa ngobe twandise nakavundira organic manure ebijimusa ebyo bitwakolanga mu muddo mu busa ne mu bintu ebirala ebyenjawulo vune ebirala
0: yes.
1: Ne tuba n'ebijimusa bya febyo na ye banafa abazungu bwe bajja ne batuyamba okutuleetera ebijimusa ebyanguwa naffe ne tutambula nabyo wadde nti enkozesa yabyo eyinza okututabula bw'obikozesa obubi era bikuwa kibi kiringa eddagala litumira okutuwonya obulwadde eddagala bakuwa ddoozi z'okozesa singa bakuwa nti kozesa 5 mirus ate n'okozesa 20 ate lisobola okukulwaza naye nga tuwaguza eddagala lyakuwonya so n'ebijimusa byaffe birungi naye singa obikozesa bubi oyinza okumaliriza ng'ate ofiiriddwa kiringa n'ettaka ettaka ddungi era kwe tujja ekyokulya naye singa olikolerako bubi oyinza okulyevuma nga buli kosimbako tekadda because ettaka walikutte bubi waliwo enkola era abazungu gye baleeta ey'okukebera ettaka lyaffe okulikebera okumanya ettaka likyaliddamu likyatuwa ebibala lirimu birungo ki enkola bangi nnyo balemeddwa okugijjumbira wano waffe mu Uganda bagirabanga enkola y'ekizungu balabanga ekyokwejalabya naye ate abavuddeyo ne bagikozesa basobodde okufuna mu obulungi ettaka liringa muntu lisa era lyogera omulimi omulungi yamanyi bw'asobola okwogera n'ettaka lye omulimi atamanyi byakulima tamanyi nti ettaka lyogera era tasobola kwogera nalyo kakati ffe abaabadde mu bintu bino ebyokulima tumanyi ttaka nti lyogera osobola okwogera nomanya nti kati ettaka lino sizoni eno noliŋŋambye bweri lyagala kino lyogera naawe okusinziira ku lizaati zerikuwa nomanya nti sizoni ewedde wano nakungulawo ebijanjaalo ensawo bbiri ate kakati nfunyewo amakkati g'endebe lyo liba lyogedde kati oba totegedde lulimi lwe lyogera ng'oba oviiriddemu awo ettaka abasinga obungi twettanidde nnyo okukozesa ebijimusa byaffe ebyo byetwandiise ebyobutonde organic busa ne twemalirizanga ettaka ng'ate ettaka lyonoonese ng'omuntu abadde ayina ente ewaka abadde nazo okumala emyaka abiri naye ng'ate ebitooke byakutuka ng'emmwanyi tezibala naye ng'obusa ayiwamu buyiyi kubanga ye yakitwala nti nno obusa bw'oba nabwo oba omaze kijimusa kiwedde omuntu alina alunda enkoko ayina ebiva mu nkoko ebyo kakati ebyo ebiva mu nkoko ye alowooza nti no bw'oba nabyo oyiwa buyi mu lusuku n'oyiwa mu nnimiro n'oyiwa mu kino oba omaze kituufu oyinza okuba ng'omaze naye osobola okubeerayo omwaka gumu gw'okoba ebiri ekinene ennyo emyaka esatu n'ogenda okulaba ng'ate olusuku tansa okutuka ebintu otansa okusimbako ebintu bimyuka nga bivudde ku kiri ky'olowooza nti kijimusa ekirungi bw'otamanya nkola yaabyo so tugenda olwala okutunuulira tulabe ettaka lyaffe olimanya otya nti likyasobola okukuwa ekituufu ettaka lyaffe olimanya otya nti kati liweddemu ensa tirikyasobola kukuwa kituufu awo tugenda kwesigamawo nnyo ekyokubiri tugenda kulaba biki ebibeera mu ttaka components ebyo ebikola ettaka kubanga ettaka lirina ebirikola so gwe bwoba tomanya bikola ttaka kitegeeza tojja kusobola kukozesa ttaka lyo bulungi kiringa okulya emmere bw'olya emmere no esowaani n'ogiddugaza esowaani eyo obeera gwogiririddeko naye singa ogireka ebweru kalenge n'agiyitako enkuba n'egikubamu emmere eyasigaddeko ogisanga enkeera nga yagge tebakugamba nti kutereko emmere endala toyinza kugirya kubanga eba tetegerekeka naawe olya nga togyetaaga kakati n'ettaka lyaffe bwe lityo bwe lifaanana nga gwe oliyisizza nga bw'olowooza nti gwe ojja kugendanga kulima otuukayo nga n'olyetamwa dda ne litakuwa kyoyagala kufunamu so ettaka bino wammanga bye bisangibwa mu ttaka ettaka lisangibwamu ebirungo ebisukka mu bitaano ebirungo ebyo bye bikola obugimu n'ettaka lye tulaba naye nga situnnaba kugenda ku birungo katulabe ettaka eddamu n'ettaka effu lyo mu mbeera yaffe eya bulijjo nga tuleese kyuma Obanga tugenze kukozesa amagezi ga bazungu oyinza ddira bw'otya mu mbeera eya bulijjo eri simple. Omulimi waffe atuwuliriza ku Radio Buddwa. Ettaka lissa nga bwe nabagambye. Lissa litya? Bw'oba oyagala okulaba ettaka bwe lissa, enkuba bw'emala okutonnya oba n'okwata kata akaseera ka musana, n'oyiwa amazzi kidomola ky'amazzi wansi omusana ne gwaka, ojja kulaba omukka oguvaamu. Omukka ogwo gubeera guva mu ttaka, kitegeeza ettaka liba lissizza. Kaakati enkuba bw'etonnya ng'oyagala okwawula ettaka efuna eddamu, enkuba bw'etonnya akasana ne kaaka oluvannyuma lw'olunaku lumu, bwayitawo akaseera ojja kusanga ettaka nga ettaka effu libeera lina aganyanfa nga ganene, nga kitegeeza terikyassa bulungi, liziyira munda lyakwata terikyassa. Kakati lisala amagezi omukka guli gwonna ne gwekuŋŋaanya ne gwabikira awantu wamu. Awo n'omanya nti ettaka nuno lyeka lina ekizibu. Ettaka erina emirembe nga liyingiza, kuba ettaka lina okuyingiza n'erifulumya, lisika ate ne

0: Masiriza mu tuwa kolera kubanga chibaita asidi uri aba mutaka tagenda ngabo kwato mugono ogobembwa anti va wao
1: kyagenda ampola
0: agenda ampola nga akendera kakati okwata layi munogenda ngo omuyiwa munnimiro kati for example tumuteeka munnyo mu buddenge nkuba etandikiriza okutonya kuba mu budde bw'omusana afumuka eba fufunga buwunga agulikachola imoyo tumukwata ne tugenda nga tumumasa munnimiro nga tugenda kabala noyiwa munnimiro yonna nogenda ngo omuyiwamu obutumo kati nojangu okabala ngo ovema bega musira kire kyo kabala ngo okabala enkuba bwetonya agenda yayingira mu ttaka muli kakati nagenda nga asala olunyu oba asidi oli ali mu ttaka mubanga lya sizoni eddako bwomuteekamu agenda ayingira mu ttaka ngo mukabalyamu enkuba eriwe musangamu emunyikiza mu ttaka kakati sizoni eddako yogwokusatu sizoni yogwokusatu gwakuna gwakutaano ojja okutandika okulabanga ebintu byo bize situgamba nti bw'oteekamu bw'oggyamu soyiro pH ng'ate bigimusoolekeraawo okuteekamu kati enjawulo gye kirimu nti ebigimusa bino byonna bitugula mu maduuka ne tuteeka mu nnimiro si bigimusa bya ttaka era ffe abalimi abampuliriza abasinga obunyi mwe muli mu kugimusa birime oba bimera temuli mu kugimusa ttaka nze kye ndi mu kunnyonnyola olwaleero tusooke tutunuulire ettaka lyaffe erigimuka litya ddeyo nga mu myaka giri egyemeka egy'ekinaana eyo we baabeerera nga osaawa busaayi kibira n'osimba bw'omala okutereeza ettaka n'oligimusa lyo lyennyini eribeera nga ddungi kitegeeza ki nti buli ky'ogenda okuteekako kigenda kukuwa amakungula amalungi kubanga aluli nze jjajja wange bwe nakulira wali ewaffe nabyewanga wali enkoni famire yalimu abantu si bangi nga ffe tuli buto kaakati ffe twakula ne tutandika naffe okuba ne famire ezaffe kitegeeza nti luli ettaka lyabeerangako omuntu omu n'abeerako n'abaana be kati kuliko abazzukulu kuliko abazzukulu b'abazzukulu kakati kitegeeza nti lyettaka ndiyiike ezaali ekkumi zo ziri kkumi era naye zaali za muntu omu kati ziriko abantu ana nti omuntu eyali alina ebikolo eyali asobola okulimirako emwanyi eka emwanyi kakati olwokuba mugabanyi obutundutundu mulina kuba buli muntu nabikolo kkumi ebikolo asatu ebikolo so ate nno kati kino mulembe gukyali gwaffe naye olaba nti abantu bazaala nabaddeko jo Masaka Hospital eggulo ng'abakyala wali nagenze maternity ward ng'abakyala balina embuto basimba layini bayitirivu kitegeeza nti waliwo omujiji omupi ogenda okufuluma so kakati nti kyetuli mu kwogerako akatono k'olina okakuumya otya ne kabeera nga kali bulungi nabadde njogera ku kye bayita evvu ne mbagamba nti evvu oba eryo eriva mu kyokero ettaka eriva mu kyokero oba mu manda olusennyente lw'amanda oba evvu eryemu kyoto byebimu ku ebyo ebisobola okuyambako okuzaawo ettaka lyaffe niriddayo mu butonde bwalyo era nze abakikozesezaako musobola okumpa obujulizi nti bw'obanga obadde ojja evvu mu kyoto nojja nga buliyiwa ku kitooka empolampola nojja nga buliyiwa ku bw'oteeka mu nnimiro bw'oteeka mu lusuku ogenda okulaba nga wayiseewo akaseera nga olaba watandise omuddo ogumerawo gukyuka omanye okulaga nti ttaka oliteredde osooka kulabira ku muddo ogumerawo awaali tewamera muddu awaali tewadda mmere ng'etandise okukola ki kakati erivu nendimala nenzira kwa agulikaucholaimu agulikaucholaimu kirungo ekikolebwa mu mayinja ago gava mu nsozi eyo ne batukolera agulikaucholaimu oyo maduuka atundibwa oyo omuteekamu ng'omumaasa n'omukabalira mu nnimiro n'atandika okukola nga wayiseewo emyezi wakati w'esatu n'ena oba etaano naye bw'omuteekamu n'amala mu nnimiro n'atandika okukola ayonooneka okuteekamu omulala nga wayisewo emyaka etaano 5 years so kitegeeza ki nti oba okuumya ettaka lyo nga liramu okumala emyaka etaano ate wegiyitako ng'oddamu oyongeramukko kubanga osigala olimira mujjukira buli lw'okungula kasooli lw'okungula ebijanja lw'otema ettooke oba olya ku birungo by'ettaka n'olwekyo oba olina okuba nti ozaamu kati layimu oyo yeka asobola okuzaawo ettaka naye ebintu ebirala ebisobola okuyamba ettaka byebiki baziyita basic practices oba agronomic practices enkola oba ebintu byosobola okukola.

0: kutereza taka bino wa manga diyo soboro kubeli ya mulimi hatu uliriza ukukabala akabali taka
1: yes
0: sibu likadachika neo wachili mumuaka for example ngaba ni mwani wa mulusuku kuba mulusuku tekitegeza nti atona niko kulima buli kasero kabale kabale kuba milandi ojitema no jukutula omumwanyi tokabala ne mumwanyi tubagamba nti mumuaka kabala mumulu mulusuku kabala mumulundi buliwo kabala ofule takali ne libadde kunguru ne lidda wansi no die libadde wansi ne lidda kunguru ekirala olokuba nti no mazo mwaka mulaba ngo yita mumwanyi musa wa muno ga mufuyira mukola biki wagubye etakali kalubye tebikya sabulunji ne kirala na amazige nnyini tegacha yingire kuba bwetonya gakulukuta kunguru ne gagenda olokuba nti takali ligumu kakati buliwo kabalamu nofula nofuku losima kumpanji nga neneko totole tabana ate kutandika kuwala kata to wala kata butugambo kabala chitegeza kabala kutema botema noyingira ko wansi ngofule takeri emirandira ejimu emikadde ogenda jikutula ekyo kitufu emirandira emikadde buliwo jikutula eje mwanyi nga waisewo omwaka chitegeza jigenda kufuna obusobozi okuzaala emipya bokutula akalandira kamuka zaala 10 naye akakazadde 10 kagenda kuzaalira mutaka nga ligonvu ngomazo difukula chitegeza nti ogenda kunoge mwanyi nga nunji atenga zirabika bulungi na dalango mazino kuteka mwagu likachola yimu omazo kutereza ennimiro yo okukabala ekyo kikulu ekirala okufuyira kuno kulungi naye si kulungi nnyo toyina kubanga okifudde kya lutentezi kubanga yes chita asaku kumbera kubudde nti mutayinza okuba ina enkube mukutte season eyingidde kakati nali maddi kangulio kubomba chitufu ebomba sijyo gamba nti tofuyira fuyira neno obwegendereza kiringa abantu banafu abanyu mwenge bagamba nti omwenge nywa n'obwegendereza naye kakati nafu wanu mukufuyira neddagala lyo muddo tolivaako naye ate n'obwegendereza obwegendereza bwe butya sibuli kadachi kato kifuula nti no gulimisa bomba teka muku nkumbi
1: okay.
0: Olime bwe gula bango muddo gujja ku speed gwa lutentezo solo gutta muku n'okendeza oguno naye ate bwe malo gutta ate si awaddako limamu kugamba biberenga to tokola nyo bomba muddo kubanga buli wofuyira mulimo obuka butta mutaka mulimo omuddo ogumugotta ogwandi baddo omulungi manyi midde jo mulimo emirungi n'emibi
1: yes.
0: So ate bwe olima ogutema negufundira mutaka so waliwo ogufuyira ocha moche negubanga tugucha ina makuru
1: okay.
0: Ogumazemu nechide chandi badenge chijimusa so wano ogutema negufunda ogubika negubanga gwebika mutaka kirala okubika mara chingi abantu tebashagala kubika omanyi na abantu bamanyimbu tetubika mwanyi tetubika mwanyi tetubika bintu tetubika vanila bamanyi kubika no ne mwanyi bazibika
1: okay.
0: Nauli ya jewa no mkuru nga ayogero wa yuva ni kubiyaku yoku vika. So, okubika, chiba chikuru nyonti buli wabike takero bino biofuna wa mange. Chisoka, etakuli kumango bunyo gofu mwebuli.
1: Yes.
0: Echo kubiri, ejesubi wabiki sezali kutuka kutuka. Obutundu tundu. Kakati obutundu tundu, na obu kole taka. Etako manjiva kola kole wadwaloli ya sangibu wawo. Nemu nimu nebi kole taka. Buli wabika, enkuba bwetonya musana tegwaka direct kutaka ekyo kubiri okole take pia kubanga okutula kutula obusubi subi obonachi ekirala okuuma emirandira gy'ekimera kyo nga gine mu mbeera eyeyagaza ekirala kwe kubayita okuttira ebintu ebeera kutaka okuttira for example bitoke mwanyi bwoba ottira kitegeeza nti oyongera okuyambako ekimera kyoleseeko okufuna ebirungo bire bye mutaka ebimala
2: amagezi nsubiro gafunye bulungi mulimi munnange ettaka olino diteekateeka olino dikola okusobola okulituusa ku mutindo gw'oyagala ate lisobola okukuwa ekyo kye bayita okukola ettaka naye bw'ono olyesonyiwa nalyo lijja kwesonyiwa naye gwe gyosinga firwa kubadde oweeriri ate gye likoma okubanga terikuwa nkakasa gyo gyokoma obutaririmaako kakati kola ekisoboka ettaka liddaabirize nalyo lijja kuddaabiriza liddaabulule nalyo lijja kuddaabulula na yebu onori tunuri la chamuri gweno sala wuku lija mubo ja ngatoli teka mu oliku chizibu mganda wange radio yomu ntuwa blijo radio budu katono nyo kanso kenzi jeo baka buno nzije ate tuwe yongere yo
1: tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidensi yo na eno ye radio budu radio yomu ntuwa blijo Oni muzei kakumba wana radio budu nga kutusi wako rokobo
3: rokum ama andikaba wanguzi
1: Alo mkulu se wanyabo.
4: Mutango ni mse ikakumba nga bulijo.
1: Why? Linda kumpuli da mauli ya bulijo gesimanyi.
4: Mauli ya gachi.
1: Walikomu imbi.
4: Umuimbi.
1: He.
4: Nakati duwa kubati kati na danyomu vyo kuandika.
1: Mbu wakuba anga gundi luga fulo.
4: He. Luga fulo laga lwege.
1: He.
4: Owulidi.
1: So kumpemu akapela.
4: Akapela kachi.
1: Ka luga fulo.
4: He. Milioni satu zoka kapela.
1: Ha anja galaba ntuba na bali kuledio bachimanyenti mzei kakumba. Yaliwa tabu.
4: Bakunga nye muse nto zimpe. Ndiyo kemkuba kapela. Anti vye viva avu wazabu liwo tukango imbi la mwa bantu. Kufuereli. Katinze sibi kore vyo munangi.
1: Mzei kakumba wana kredio mda kutusi wako. Roko boom.
3: Roko boom. Ama andikaba wangu zi.
5: Munangi Richard wewale ka lunch kano. Chibade chiitirivu. Mbade ndudo kulia chapate zuo mabwezi ti. Mampeyo chapati ndala ntwalireko na avika.
6: Munange nga zuwedde wo. Buli muntu ansobedde alide chapati na akawunga byokka.
5: Banange ate na akawunga kawomye. Kano wakaguze wanawe.
6: Guto nnawulira ku kawunga ate ne ngane mpya eti wa spring flour. Spring flour ajira mu ngano n'obuwunga. Muyonjo ate nga aroma. Tali na buzibu kubulamu. Spring flour alimu ekiriiso kya vitamin mwenda ne minerals. Kajja mangu ate ngano. Okoze sabuto mutoma nyo olu nokola chapati njiko mufune mu supermarket mugwanga lyonna spring flour akoleba mandela millers ebusega era nga tabiri ya mandela group
1: mandela millers bakukolede ngano kuno bunge biwoma atenga bilimu ebirungo mwenda byotasanga walala ekirungo ekisoka ye vitamin A nga kino kiyamba mu kukula kyongera ku bungi bwa basirikale abakuuma omubiri era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi vitamin B1 kiyamba ku bwongo okukula obulungi ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi vitamin B3 kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima Ate ayani, ayamba mkukolo butafali wa musayi. So ate zinki, awamanyi, ayamba mkukula, noku ongira kubio kwerinda bio mubiri. Kale, wefunile ngano, Supreme Wheat Flour, okuva mu maduka, ne mu supermarket sizo noku etu ole gwanga. Supreme Wheat Flour, akulibwa Mandela Millers ebusega, ngalino tabiga Mandela Grupu.
7: Hey, pato, olabika wachikubye, ochikolotia.
1: Kabokisi.
7: Kabokisi, cheche chate.
1: Kanoke kazanya kangu, kwa sobulo kuzanya butelevu kusimu yo. Kati olaba, kuzenanyika sita, bidi ya mutanu hashi. Mwatu nesa sule nkumi bidi zoka. Olo nieta niko kuzanyo kuangula sente.
7: Nkumi bidi zoka.
1: Shiba chwede, awonga wefu nilo mkisogo kuangule bilabo. Umulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu, kati atese chochoka. Nyiga sita, bidi, mutanu hashi. Wela bide kona ama asogo. Anti osobulo kuchuso ula mugo. Mundu zanyalu muroka.
8: Amateka nubu kwa kuliso. Bigo merirua. Sanya nubu vunanyi sibuwa. Kaboksi, omukisa gwo gusobola kuchusa buli kimu.
1: Kaboksi, kakutusi bwako, oku Dynasty International, ngenerunga misi wa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansi wa miaka 25, tokirizibwa keta bamu.

0: 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
3: Radio Mutu.
0: Radio Mutu Abuja. Oli wakati musawe yokuwidi ya program twezimbe wano ku Radio Mutu.
4: Tusigaza edakiika 13 tutuke kusawa mukaga njia kuelekeza ate kukwa senteka teke ndala na yebenge kuongera yo webali kuliriza Radio Mutu Abuja. Tusigaza yo mwezi gumu tutuke kusizo nyunguwa itujisubira gendo stocking ekijimusa ekyabuddu organic fertilizer kiteke huo kweri nda sibuti oberene ekijimusa cho awo kakati mnange nkuba bwene tandiko kutonyo kiteke kubirime byo kumwanyi kubirime byo gendo kusimba atoli okola biki bayita okuliisa ettaka ekijimusa kino tekikoma kujimusa bujimusa bimera kubibaza na birala naye kiddabulula n'ettaka mukimanyi ttaka lya feri toto ganye nnyo litataganye nnyo likoseddwa nnyo mu nsonga ez'enjawulo kakati nno gwe ampuliriza genda ofune ekijimusa kya buddu organic fertilizer osobola okubanga nga weyagala. Rona Agro Business Center SMC Limited ye kikola wali ekabale Bugonzi, gendawo osobola okwefunira ekijimusa kino obulamu butambule bulungi nnyo nnyini ddala. Kale tusigaze dakiika zino ziringa mwenda tuwunzike essaawa yaffe eno eyokubiri. Ganange Timothy naye yayogera ku nsonga y'emu ey'okuuma ettaka naye akadeke tekagenda tusobozesa kufuna mbozi ya Timothy ono. Tunajitandikira ko oboli yao kulunaku olw'okubiri olujja emboozi ya muganange Timothy. Kale katono nnyo kusibule.
5: Ntwala omukisa guno okwebaza okumpa omukisa guno okujja okubuulirako abalimi baffe kiki kye balina okubanga bakola. Kuba okulima katengeri we kwatandika kyafuukira ddala bizinensi kati oba olina okumanya ebintu by'olina okubanga okozesa kikuyambe okulabika nti ofunamu obulungi ate n'ettaka ly'okusigala nga kye ddungi.
4: Tandikirire ddala awo naku zino abantu bagula ebijimusa bayidhawo abantu bajimusa ennimiro naye era olina w'osobola okusanga ennimiro linaga nti nze buli kimu nkikoze naye ng'ennimiro eringanga bwe yagisanga. Bizibu ki ebiyinza okuba nga biviiriddeko embeera eyo?
5: Embeera eyo sijja kulimba nti ettaka lyaffe bwe twogerera kati terifaanana nga bwe lyali mu kusooka. Kuba edda ettaka eryo bajjajja baffe baali balikozesa era nga weesanga nti ettaka eryo gimu naye tugenze okwesanga ennaku zino nga ettaka ligenze nga likola ki lyonooneka olw'embeera zino zengendo bawa.
4: Yes.
5: Esookera ddala ennaku zino tetuyina ttaka ddene kwetulimira kuba w'obanga ofumiintiriza obulungi nti twabeeranga n'ettaka na ng'ettaka ddene n'obeerako ekitundu ky'olimirako newabeerawo ekitundu ky'olekanga weekiri. Naye kati engeri abantu bwe bagenze nga beeyongera mu nsi yaffe ettaka lyoyina buli kiseera bw'olimira ate buli bw'oba nga okungula kino abalimi baffe abamu tebakimanyi nti buli bw'okungula okungula n'ebirungo byonna ebiri mu ki mu ttaka.
4: Yes.
5: So neweesanga nti ettaka ebirungo bikendedde ate gwe n'osigala ng'era sitiiru oyagala okulimirawo era olabira ku makungula g'oba ofunye bw'oba nga muweeka ennamba wasobola okubanga ofuna ensawo 30 kantwala ekyokulabirako nga kasooli ojja kwesanga nga kati ofuna ensawo 2 nekikuwa okubanga like n'ebyokulima weetamwa nga olabira ddala amakungula matono ate ng'amaanyi okoze eki otadde mu maanyi n'ekirala nti tulina ebintu ennaku zino bye tugenze nga tukozesa mu ttaka lyaffe era olabira ddala nti abalimi baffe abasinga bakaaba kuba tugenze ne tukozesa nnyo ebintu bya kemiko.
4: Yes.
5: N'obudde tetuyina kubanga tuwano kye tuyina okukola kiri ekintu kimu edda wali bajajja baffe baateranga nnyo tugamba ne bagamba nti mu kiseera kino tugenda kutema ki evvunike naye ennaku zino abantu beefudde okubeera nti balina budde bo baagala kukozesera ki kemiko zino ne bagenda ne bakola ki ne bafuuyira so ne weesanga nti kemiko zino zigenze nga zitta ettaka lyaffe takali ya feringi demu chemicals nyingi newe sanga nga nebwona simba elato inacho osobola kulabika anti okola ki
4: ekyo
5: jamu so bwe buzibu obwo bwola abantu bwe bagenze nga bakola ki singa badda kunima ya fenga bwe twali mangedda
4: emitendera jona
5: ne emitendera ne tujiita mu
4: olina ate mevunike na kubevunike
5: bwe bali nyo
4: nayanja
5: aha kuba evunike olaba lina essubi eryokungulu edda lyakola ng'ekigimusa
4: yes
5: kuba bw'otema evunike essubi lino likola ki lifundikira bwe limala okuvundikira ne likola ekigimusa
4: yes
5: naye kati ffe ennaku zino lina essubi tukozesa chemicals ne tulyokya era ne weesanga nti mutaka era temufunyeemu ki temuliimu kigimusa wadde n'ekimu so nga enkola eyo gye tulina okulabika nti tukyusaamu tumekeke chua nti tulima enime nungi tulabike nti etaka lyaffe tulikuuma okusigalanga likyaliddamu
4: yes
5: yes sir
4: okay oli ku radio y'omuntu wa bulijjo radio Buddo tulina okuddayo mu nnima y'abajjajjaffe etali nyangu bwana Timothy kale awe tunatandikira ku lunaku olw'okubiri tuyina okutereeza ettaka bwe tuba baakulifunamu bw'oba olina w'olimalima weeteeketeeke togamba nti omusana gwaka kaseera kakusambula sambula bw'oba wakuba evvuunike likube kati bw'oba watema evvuunike likube kati enkumbi terimba njagala kukwagaliza lunaku lulungi tukyali mu wiiki etandika yongera weeteeketeeke wiiki ejja kkunyumira nze Sonko Jude temwerabira ngenda kuza omwezi 29 omwezi ogw'omunaana Sonko Jude ajja kusa emyaka 15 mu radio kivulu tukituumye save our prematures celebrate with me nga bwe tusavinga omwana azaalibwa nga tatuuse Patero Shamchi 2:35 ne 3 emmenza mwe namba kowodde tiketi osobola okunkubirako n'ojugula okuva kati ku 0704-9-9-3-8-2 19 tuli Lwengo Bijaba Radio Buddu at 25 years tour tutandikidde Bijaba kusaba oyongera okuwuliriza ebiddako Katonda omulungi akunkuumire.

0: program the mix. Obadde olidise sawe yokubiri. Esawe kwomese se chemisana ya program the mix. Tuina ina. Tegeya tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na mungalo tano. Katina ulidise radio budu ngwa ita kumikutu ya fam.
1: Ku Facebook.
0: Radio budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
1: Ku YouTube.
0: Radio budu.
1: Ku Twitter. Obajite XC.
0: At Radio budu 98.
1: Ku website.
0: www.radiobudfm.com.
1: Ku Instagram.
0: Radio budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
1: Obada unroadinga app ya fire radio budu ku smartphone yo.
0: Na ube idomu kwa abo. Abatambula naba kulembe de.
1: Radio budu. Radio mtu wa abulijo.
0: Amaulira gasensu dua ageke nenyeze dua amaulira gesigika ganoge maulire kuchinda munana katunyeze munana chinda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wabulijjo
2: Radio Budu, radio yomuntu wabulijjo wale kubango je komiddeko kade kama uli mu Luganda nze pressi kabanda na nyanze Abatuuze n'abakulembeze ab'enjawulo mu disitulikiti y'e Masaka bavumiridde abakozi ba gavumenti abeeyingiza mu nsonga z'obukulembeze bwa SACCO eza Parish Development Model mu disitulikiti yaabwe n'ekigendererwa eky'okunyagulula ssente z'abantu ate nga ziteekeddwa kuganyulwa abantu ba bulijjo era basiimye yafeesi y'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Masaka eyayingidde mu nsonga zino okusobola okubataasa. Sabiti ewedde kaali katuubagiro kennyini mu kulonda obukulembeze bwa SACCO za PDM ez'emiruka era ng'abatuuze bavunaana abakozi ba gavumenti okubeesibako n'okubasibako abantu bwe bataagala nga wano omuyambi wa gavumenti e Masaka Sarah Nachanzi yeyayingidde mu nsonga zino ez'okulonda era n'akuyimiriza n'alagira kuddibwemu.
3: Gavula Moses, sentebe omuluka gwebuli. Abantu b'omuluka gwebuli baagala okulonda abakulembeze baabwe bebeesiimidde. Wabula abakozi be baatuweereza tugayidinga mu ky'okkola bo banabo balina interest mu baagala balonde. So twagala okwebaza RDC kubanga ataddemu amaanyi okulaba nga atuukiriza obuvunaanyizibwa nga RDC. So twagala okwebaza pulezidenti. Sente tuzifunye naye okutuwa obwetengereze ng'ekitundu ky'ebuli n'eggombolola y'ekyesiiga ne SACCO zonna bannannyimiruka mmwe musalawo mu abantu bannannyini SACCO kubanga SACCO zaffe. Sente sente zetudizaya abamazo zifuna zigenda okuza zigenda kuba zaffe obuvunaanyizibwa bwatu bwe bwatudukanya SACCO zaffe so tetwagala muntu yenna kutuyingirira kulaba nga teyateekako abakulembeze ye baayagala babeere.
4: Nze Wasswa Magidu muluka gw'ekyesiiga ffe bannannyini SACCO ffe tulina ogirondera abanaagikulembera era ne pulezidenti yatugamba naye ekitwewunyisiza nga parish chief alina abantu baayagala bayitewo naffe ne tugaana era twebaza ofiisi ya RDC.
2: Oluvannyuma lw'okulonda okujja omuluka gw'ekitunga eyalondeddwa nga ssentebe ye Mukiga Alex n'olukiiko lwe olujjuvu ogw'ekyesiiga omulonde kati ye Wilson Isaabirye ne bammemba abalala era ssentebe wa NRM mu ggombolola y'ekyesiiga Rwasa John Baptist amanyiddwa nga Tesi asimye ofiisi ya RDC Masaka n'asaba abakozi ba gavumenti bave mu nsonga z'obukulembeze bwa PDM okujjako okulambika ng'abantu bano.
5: Amanya nze Rwasa John Baptist ssentebe wa NRM mu ggombolola y'ekyesiiga ndi musanyufu nnyo olwa ofiisi ya RDC e Masaka district nafunye okwemulugunya okuva mu ggombolola yange y'ekyesiiga muluka gw'ebbuuliro muluka gw'ekitunga n'omuluka gw'ekyesiiga gwennyininnyini ebugere at least kyabadde kirungi okwemulugunya kwabadde ku bakozi ba gavumenti abeeyingizizza mu nkola ya PDM okwagala okwerondera abakulembera SACCO ezo bo balina interest yangu zinga baagala beerondera abaabwe bwennyini oluvannyuma batuuke n'okubanja ssente za gavumenti eza Paris Nodo ziremereyo.
2: Sarah Nachanzi ye muyambi w'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Masaka yabadde mu nsonga zino era okulonda okusembyeyo oluwedde yalabudde abakozi ba gavumenti abeeyingiza mu nsonga z'abakulembeze naddala mu Parish Development Model n'ekigendererwa eky'okuyisaawo ebyabwe nga bagabana ku nsimbi ezo era n'ategeeza nti ensonga lwaki yasazaamu ebyo byonna ebyakolebwa mu kulonda ssabbiiti ewedde. Wabula abalondeddwa aliko obubaka bwabasibiridde n'asaba n'abeewola ssente ezo batandike okuzizza n'abalala basobole okuziganyulwamu.
6: tubadde tulondeza obukiiko obupya obukulembeza obupya obwa SACCO tubadde mu kulondesa naye ng'abantu babadde n'eddembe okwerondera abantu baabwe tebadde baagala kati abalondeddwa semba kubiriza okusinga byonna pulezidenti alina ssente zatuwadde buli muluka twakafuna miliyoni 4 era be bantu 14 buli muluka kati ensonga enkulu mu byonna twagala abantu abaasookera ddala n'abaddako basobole okusasula ssente ezo ate n'abalala baziganyubwemu ate n'ekirala bwe babawa ssente babeeko bye beekolera zibayambe zibajje mu bwavu era bazikozese ekyo kyennyini kyebaazisabira
2: Eyo nga tuvuddeyo bo abantu bonna bakubiriziddwa okwettanira okukozesa obulungi ensimbi ezibaweebwa mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo okulaakulanya bannayuganda omuli emyoga PDM Grown endala kibayamba okwongera okunyingiza amaka gaabwe ate n'okwongera okuyingiza ensimbi bino byogeddwa ssentebe w'omuluka gw'eggayaza mu ggombolola y'ekitanda disitulikiti y'e Bukomansimbi Hussein Kaboogere mu mboozi ey'akafubo gy'abadde muno omusasi waffe Sserwadda
7: Nobyo nabi yesigamiza ku sente za Paris Modo eziri mu kutambula mu kiseera kino mu district y'e Bukomansimbi na dala bitundu ebyenjawulo ng'ono agambye nti abantu bonna abaawandiikibwa ng'era bagenda funa sente zino basaana okuzikozesa obulungi ate ziddeyo mu budde obutono ennyo ziyambeko n'abantu abalala ono agambye nti ng'abakulira ebyokwerinda bakola ebikwekweto nga bayambibwako ab'ebyokwerinda kwabo bonna abasooka okufuna sente kyokka nga tebannaba kuzizzaayo era n'agamba nti sente zino si zaakulya okuggyako okuzikozesa obulungi ate ziddeyo ziyambe ne ku bantu abalala mu ddoboozi lye bw'ati bw'annyonnyodde ku nsonga
8: kubiriza abantu mwenna sente we ziri sente zaatuuse niyo tutandise okusomesa abantu mulabeke nti mufuna sente niye kye tubasaba sente sizaakulya sente muzikozese bulungi muganyulwemu gavumenti yaleeta sente zino buli muntu afune akakadde kakadde alabike nti akakozesa afunemu mu myaka esatu bakugamba nti bw'obeera ofunyeeyo sente okuzzaayo mu myaka ebiri ng'otandi okuzzaayo sente naye sente ng'osobola okufunayo nti emitwalo 10 emitwalo 5 emitwalo 2 ngozzaayo sente ku akawunti yo neera ogenda kwoyo chiefu w'omuluka oba chairmani wa Paris Modo w'omuluka olabike nti ozzaayo sente naye mbakubiriza sente muziteeke ku mwanyi n'ebirala essaawa etuuka muzzeeyo sente ezo n'abalala bannammwe muluka baganyulwemu sente sizaakuddayo zirina kwetooloola muluka omwo tulabike nti abantu bonna abali muluka bafuna sente ezo baganyulwamu mu sente ezo
7: nze Sserwadda Swalike ku Radio Buddo nga ndi eno mu disitulikiti y'e Bukomansimbi
2: Omwami wa Kabaka amulamulira k'eggombolola ya Mumyuka Kalongo Kataba Ravicent Nsembe asabye bannakalongo ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu okwekebeza nga bategeera obulamu bwabwe nga bwe buyimiridde kibayambe n'okweteekateekera obulungi mu kwogerako ne Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo Kataba Rwa ategeezezza nti abantu bangi abalina obulwadde obw'enjawulo mu mibiri gyabwe naye nga tebamanyi nga kyandibadde kirungi buli omu okwekebeza nga kubanga kisoboka omuntu okujjanjaba obulwadde bwonna obubeera bumusangiddwamu ono era ategeezezza nti abantu bangi abazzenga bafa ekibwatukira olw'endwadde ze babeera nazo mu mubiri nga tebamanye so singa beekebeza ne bamanya endwadde ze balina kibeera kyangu okwejjanjaba
9: tetuze tufuna ebikangabwa ebyenjawulo abantu baffe nga bafa mu ngeri etategeereka bulungi naddala wano jjo wa muzeeyi Kalyabulo omwana yafudde bamusanze ali ku mulyango bw'otunuulira panje wa mukulu Sendiisa abaana baafa mu mbeera etategeerekeka wano wenjagala okubasabira bannange ewatali kwekwasa nsonga eno obeeri tuveeyo twekebeze kirabika tulina ebirwadde mu nda omwo abamu bye tutamanya abamu tulina puresya naye ng'abamu tebamanyi abamu balwadde ensigo zinafuye naye ng'oluusi abamu tebategeera n'olwekyo mujagala kubasaba mukitwale nga nsonga nkulu nnyo nnyo nnyo abantu basaabasajja Kabaka mwenna tulabe nga tuyo okwekebeza tukitwala nga kikulu nnyo werekereze byonna
2: mu ngeri emu yennyamidde olw'endwadde ezitategeerekeka ezibalukawo buli lunaku olukya nga n'ezimu tezirina ddagala era wano w'asinzidde n'asaba abantu okweyonanga amalwaliro bategeere obulamu bwabwe nga bwe buyimiridde
9: endwadde zino ezitategeerekeka ezitugwira tuwulira nga abantu baffe batugwako jjo nalabuliddeko emabega awo twaziika senga wa Mukasambidde naye baatugamba yafa munnyu gwaggwamu akati ebirwadde bifaanaganako ebyo bye tutategeere bitaaliwo nnyo nsaba twekebeze tubitegeere tusobole okulaba nga twaŋŋanga embeera efaanaganako bw'etyo era buli omuwulira ensiisa z'ebyobulamu oba za Kabaka mbakoola bannakalungu mulabenga mwekebeza mugenda yo tewekwa sa sente namuno agalo kugamba nti okola sente obudde tolina bojja kutuuka bukugweko ngatogendedde ddala ne famire yo gireke ngatogitesetese bulungi ekyo mbasaba mukitwale nga kikulu ekyokwekebeza ate n'okwejjanja.
2: Amawulire ag'obudde buno kangafundikire ku ssaawa 9 ogenda kufuna amawulire agava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ssaawa 12 n'essaawa eziddako ojja kufuna amawulire. Nze Pressi Kabanda na Nyanzi kankwagaliza ekyemisana ekirungi.
0: Gigaba dama ulide wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo esawa wano ku radio bulijjo esawa ziri munane z'omutuntu budde bwa gandalo webale kuuliriza radio buddu nga tuja kuzenia kabimu etane jau radio budu ngedi kumpewe faba kule wedezo buganda na uganda yuna wamune kuchuso mlambu abantu nga itamo program za yeze nja ulo
10: nienda radio yo chan unamu masakan yasunga yobulu nji
0: kati radio budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu mubitunda bienja ulo mchetumia radio budu ati 25 tuwa helanga baby jaba mwaba ni dempanga hati tukenda kutandi kila awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msanfo kufo kumacha paka kaungezi radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka tekeze nja ulo wamuli antika tika ya mtesisa meme abantu mwabagendo kuba ganjiza bila ozo kusongeze nja ulo wamuna ukutumia kubantu wabwe live kumpewo ukuangule bila wamuli t-shirtsi nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba radio budu naba uliza babu wabibi jaba kani nabantu wabibi jaba kakuma kayaga nkundu wa CBS Luanga kano nechibimba kauni loba chijula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga madusana na bitunde bila nye wo fenatu sarika bijaba nga kumina mwida kwa msambu hanti radio budu wa sanseko radio budu at 25
1: wawuli na gomu mkubo agukabeda mauli ya gabi ya mizanyo wano kuradio budu
11: nienze tamke dombal
12: nane zeroni
1: agomu mkubo programu agomu mkubo
11: kiwene genze games inya teina muwini na akam ye club ya Brighton pakuzeka maliga mirundi ya vili adeno kuruzinge mirundi ya vili
1: si wawuli na kuno teka kasa gondoka funira wano
13: fenatu bigina tinio kaso kampeni wede ya kuwa mani home and away gano mpilo gwari wanowe njini njini bagu angula goals bili kubwerele so Newcastle bagala kuangula games bili zidilingana gabali ku OT chivase mbukula mwezi gwari gwaku satu lukumi na ndasa tumwe tano
1: katonyo miruachi mupira motoka zampa kova pichi pichi menye chinde kechi onama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo uliriza programu agomu nkubo agomu nkubo programu agomu nkubo tukua wino webia mizanyo ye na kale tojisubanga ulunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi wano ku radio budu radio yomu ntuwabuli jo
0: uliriza programu da mix
1: echitumula chakusote cha da mix

0: Hey, okusinzira ku mwana mwana no piti bakisa agambo mwako gwedde mwako gwa 2025 jejimu ku myaka jatwala okubanga jali mu binnyo mwako gugwamuisiza mu binnyo gwamuisa mu binnyo nnyini ddala kubanga agamba wali wabamloga iwalo bayibi banne abala banga tandisa okubanga akuba ennyimba ezitambula nga tandisa okubanga ate nga atunda akuba yiti ne bamukwata mu kwera n'agamba nti ebizibu yafunira mwako ogwo ogwa 2025 buli wabirowooza mwawuliranga na maziga gamu yitamu unagambe wako mwa koko kwa 2025 ya veda angao nga agwa nazirika ya gama mbula mubi ya itazirika angako na ya agwa nga nazirika chokanga taina chaba denti vanti ya mbulamu mbubi vanti ya inechi ziba ino vado bumuruma nga pandi mbulamu blonji nyona ya urumala shu na agwa wechi gao ina agambo unakulumi ya gendo zuku kako ye baka ya gendo zuka nga ina ebisaze aine mkufu nkwaguro chokanga asula ika mubulita asula mwade na mtu no mwa bida ika na agamba yi ate bino byavudde wa na agamba bino byavudde wa so agendo chigwamu mbunga wali wabakolachi alamu kwa atamu ila ya vude yoko narabula awaibibu nabato timujanga mwesi vye bide na jemulaga wali ya batagala kubanga bakulachi babali jile before ya abwe nti awaibiba nae balogo ate simi isiye muimbi yekawa na vude yoko gamba nti awaibibu abamu baluga badabwe kari na ya gamba na iba muisamuda tuwala biyo kuwa ligresi na chibira yenga agamba HR chikambwe so nga ziromba hibi zikena zikulachi zikuli dadalezo kubanga vela beru milizo vlogu yee tiba kuma wukumi kubanga batu kubo muziki wabu ya nudi kwa atamu mbu wakabwe so ye mwana mwaloyo apidi bakisa agamba mwaka bili abidi mwe tanu ba mwisabu binyo njini dala bangi ndogo liafu kendogo kare ndo vijibyo
1: uulize chitulo choksa tuwe cha the mix the mix tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo bela mwegendeleza anjo kweni nda simu ti bela mwegendeleza wano radio budu nga kutusi wako abusa banka katibuli doko zisa debiti oba credit card yongo gule chintu chona no sasanya sente ezili mumitwalo 10 na okusinga wo chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo kokwe wanguli olugendo kugende maulishi yasi
2: abusa bank your story matters
3: gwaline nyomba yonengo yagala kuyingiza masanyalaze kakasa nti ogoberere mitendere mitufu nota yingiza masanyalaze ga chimpatira agayinza kuletera okukolera wiring omufu ajja kuviirako okufa oba okufiirwa abantu bonga bakozeseza amasanyalaze ago bera mwegendereza jukira nti okwerinda sibuti
1: bela mwegendereza wano radio budu abadde kutusibwako abusa banka katibuli doko zisa debiti oba credit card yongo gule chintu chona no sasanya sente ezili mumitwalo 10 na okusinga wo chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo kokwe wanguli olugendo kugende maulishi yasi
2: abusa bank your story matters
4: mpichizo manyoziza nyoburonji
5: aha
4: chichisero ingira kazanyo kano kubanga sente zibirira darobu kade bibiri za kugabwa kumeza wedo ebyetagisi bw'oku wangula obirina changu nyo kozesa bukozesa debit oba credit card yo ya absa emirundi etano mu mwezi olwo ingira embagira wo mu kazanyo kafako kuwangula sente je weyongera okozesa kadi yo nemikisa gy'okuwangula gyeyongera kyenjigire mu tusubuu mukisa gunantala bikalabika wefunire debit oba credit card ye ya absa lero okuyingira
6: absa Your story matters.
4: Absa Bank Uganda Limited yawandisibwa ku namba 2227 erungamizwa banki enkuru ya Uganda ne sente za ba customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund okutusiza ddala ku milioni 10. Akazanyo kano kakakasibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board inkola n'obukwakulizo bigobererwa.
7: Owaye jeje, walabye ku tanke za kaya kana. Ezili ku bizimbe wanowo nenna kuzino.
8: Ye, mwetu nazirabye. Ezo ze smart tanks okuva mu Steel and Tube. Atinga ye company yesigika. Mukukole ya stainless tanks. Wamune sayirozi. Biite bya GBNC go mu Uganda.
7: Wow! Kwe gamba za bubu? Ne chiche chizifuro okubeza enjawulo.
8: Anti buli kimwe chazo, chanjawulo. Stainless tanks.

0: Okay, Jacobina, call a German bang with Jacobi de Corradio of the law. One, your uncle. Hello,
1: one, Mtumileka abantu banga abete de yaba unguli katende.
0: No sembi ayo.
1: Metomu ye njini mutumite.
0: Kari tata chakabinyo kula chamanyo bango jio kumide kwa mtumide kwenye zero premi sasa ugambi kulotu mbude jose sanje mtumide kwenye asa kwenye kisuni jena ugambi jio kumide kwa tuge na mauli dayi ato wali mkumeone chucha faisembe cha program da mix.
2: Chitunga chukusa tuwecha da mix. Chigenza chitio. The mix. Esawa wano kuredio budu. Esawa, ziri mwende zolwe gulo. Budde bwa matia banku. Webale kuuliriza radio Buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye health tip wano ku radio Buddu.
3: Okumanyiza omubiri gwo kukola emirimu. Kiguyamba okweyongera amaanyi. Notamala galuwala birwadde, omubiri gwe gumanyiza okukola emirimu, gukole ne exercise, kijja kuyamba okubeera omulamu obulungi, kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo yebadde health tip, wano ku Radio Buddu. Amaudi la gese nsudua, ageke nenyeze dua, amaudi la gese gika. Ganuge maudide, kuchendamu munana katunyeze munana, chendamu tana katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu tuwa ulijo.
4: Osibyo tiano mlunja uliriza radio yomu tuwa ulijo radio Buddu kadeka maudide. Nze Sonko Judy muzukulu wa Kisolo oga kusomera. Ministry ya government ezebitundu mu ggwanga esabiba na Uganda bonna abagala okwesimbawo okuvuganya ku kifo kya ssentebe w'ekyalo okukola mu bwangu olw'ennaku entono ezisigaddeyo okulonda kubeewo. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za gavumenti ezebitundu Balam Baluhagale nabadde ngabadde ne minister omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za gavumenti ezebitundu ku media center mu Kampala ne boogerako eri eggwanga.
5: N'ekikulu bachairman tulonda abantu abalira omwoyo gw'eggwanga, tetwagala nnyo bachairman abafuna abagala ebyenfuna. Ensonga lwaki tubagambye temulonda bachairman abeera mu buvuyo bw'amataka, akozesa stamp n'avunda ettaka ly'omuntu, abeera mu kuyamba abantu okugyawo amalaalo, okusigukulula amalaalo, abo bachairman bwe bagobe. Bachairman abeetabye mu kugaba PDM ne bagabira amaka gaabwe ne famire zaabwe ate ne bamala myaka ena nga giweddeko tebanasasula, abo bachairman temubawa. Mulonde bachairman abalina omwoyo gw'eggwanga. Naye embeera ya bachairman egenda kuteerera kubanga chairman wa bachairman ye President Museveni naye mwenyini nga taneetereza agamba alumirwa nnyo bachairman banne. So nsubira amawulire gajja kufuluma ssaawa yonna tukikyala abasazeewo bassentebe kye balina okufuna mu byalo kuba bakola emirimu gy'amaanyi nnyo.
4: Balamu agambye nti kati we batuuse balinze bassentebe beetegeke basobole okulonda mu budde, wabula abasabye okwewala okussaamu ssente ezisusse kubanga tebajja kuziggyamu. Abagumiza nti gavumenti ebalowoozaako ku nsonga z'omusaala era abasabye baleme kutya babeere bagumu ng'asula ku ttaka nti ne bw'olootanga okulugguka w'obeera.
5: Pulezidenti ye chairman wa bachairman bonna ba Uganda naye mwennyini abadde nga tanaweza na milioni ttaano mu musaala gwe, taweza nga milioni ttaano nga pulezidenti w'eggwanga. Naye alumirwa nnyo bachairman era ali mu kukulaba ngeri gy'anoonyaamu ssente, alisiba agende ku mitwalo kkumi naye ebyalo nga webagambye bijiri ebyalo emitwalo musanvu mu kakaaga n'okusobamu tuyina emiruka egisoba mu mutwalo gumu mu enkumi bbiri plus tuyina amagombola gasoba mu nkumi bbiri, so tuyina okugenda step by step.
4: Wabula minister omubeza avunanyizibwa ku nsonga za gavumenti ez'ebitundu Justin Namere alajanidde abantu ba bulijjo baleme kusoosowaza bibiina bya bufuzi wabula balonde ba ssente baabalimu ensa abagenda okukola obuvunaanyizibwa.
6: Tukwegayiridde ne bw'oba olina amaanyi nga mangi ng'osobola okuweereza ebyalo bitaano ojja kulondako ekyalo kimu kwobeera kujja okwesimba. Etteeka ligenze mu maaso ne litubuulira nti omuntu bw'aba yalondebwa ku local council eya jurisdiction oba ekitundu ekineneko bw'abanga yava ku 1 ne bamulonda ku 2 ekitundu ekitono ekya 1 kiba tekikyalina mukulembeze n'olwekyo baba baddamu akalulu kaakyo. Electoral commission egenda maaso etegeka okulonda nga kwa mirembe. Minisita abasabye nange mwegaseko nga minister of state okubasaba tubeeyo mu bungi tulonda tetulonde mu mirembe. Bambi abeesimbyewo temutiisatiisa bantu, temulonda babbi kubanga ojja kulonda omubbi abaleetera obuzibu ku kyalo ate olusi naye agwe mu buzibu. Ekisanja kino pulezidenti yamaliridde tagenda kukkiriza buli bwanguzi okuviira ddala ku byalo mpaka mu ofiisi ennene ezisembayo ku gavumenti.
4: Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Mujenyi byabakama, okulonda kw'abassentebe b'ebyalo kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu ogugenda okutandika olunaku olw'enkya. Mu ggombolola y'e Maddu esangibwa mu disitulikiti y'e Gomba, abalunzi b'ente abasoba mu 19 abadde bawangaalira ku ttaka ly'ebibira bya gavumenti eky'ensowe basigadde beemagaza oluvannyuma lw'olutalabikira ku lukalala lwabo omukulembeze w'eggwanga beyakkiriza okusigala nga bakolera ku ttaka lino. Bino byeyolekedde mu lukungaana olukubiddwa omumyuka wa ssaabaminisita owookubiri Dr. Crispus Kiyonga wamu n'abakulembeze abalala okugonjoola ensonga z'abantu naddala abo abagambibwa nti baagobwa ku ttaka ly'ekibira kino. Mbeke Kasanyo ali mu disitulikiti y'e Gomba kabituwe.
7: Bino byonna bituukiddwako mu nsisinkano ebadde ku ssomero lya Karusina Primary School ng'eno yeetabiddwamu amyuka ssaabaminisita Crispus Kiyonga, abakulira ebitongole by'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu amyuka ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga Ochaya James, akulira ekitongole ekikessi mu ggwanga Asa Mujenyi, abalunzi ababadde bawangaalira mu kibira kino, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu Gomba awamu n'abo ekitongole kya NFAB ekyawa olukusa okusimba emiti mu kibira kino. Amyuka ssaabaminisita Minister Crispus Kiyonga asinzidde mu nsisinkano eno n'ategeeza nga Pulezidenti Museveni bwe yakoze okusalawo kuno ng'asinziira ku kunoonyereza okuzzenga kukolebwa ebitongole by'ebyokwerinda eby'enjawulo okuva enkaayana mu kibira kino lw'ezaabalukawo. Crispus Kiyonga era agambye nti Pulezidenti yakizudde ng'abalunzi bano 19 baaliko ku kibira kino NFAB yali tennakiwaayo eri abasimbi b'emiti nga kati abataalabikidde ku lukalala luno baweereddwa ennaku 7 zokka okwamuka ekibira kino.
8: Mukulu w'eggwanga omukulu Museveni yakitunulamu yalaba nti wano nga gavumenti tenakolawo forest reserve waliwo abataka abali 19 n'abakkiriza baddewo mu mataka gaabwe, naye ensobi eyabaawo abantu abalala nga bali wabweru y'amaka 19 nabo bajja ne bayingira. Kati kye tubadde kuukwano kwe kunyonyola abantu abali mu famire 19 basigale we bali, bali ababweru ne bayingira nga tibalina lusa baddeyo.
7: Kyokka ssentebe wa district ye Gomba Abigaba George asinzidde ku mbeera eno n'ategeeza nti simu mativu olw'abatuuze abalekeddwa ebbali ate gavumenti n'ekkiriza abasimbi b'emiti okuva mu bitundu ebirala ate okubeera mu kibira kino, n'agamba nti waakusigala ng'alwana paka nga n'abatuuze abasigalidde bafunye obwenkanya.
8: Mukulu w'eggwanga omukulu Museveni yakitunulamu yalaba nti wano nga gavumenti tenakolawo forest reserve waliwo abataka abali 19 n'abakkiriza baddewo mu mataka gaabwe, naye ensobi eyaba awo abantu abalala nga bali wabweru y'amaka 19 nabo bajja ne bayingira. Kati kye tubadde kuukwano kwe kunyonyola abantu abali mu famire 19 basigale we bali, bali ababweru ne bayingira nga tibalina lusa baddeyo.
7: Ssentebe w'eggombolola y'e Maddu Nsimayo Samo naye asinzidde mu nsisinkano eno n'ategeeza ssaabaminisita nga bwe waliwo abantu abagibwako ensimbi nga babasuubizza okusigala nga batuuze mu kibira kino.
9: Abantu bano abamu bagibwako obusente bwabwe obutonotono nga basuubiza okubawa ettaka eryolubeerera, abalina yiika 5 abamu bazitunda naye tebasobola kwogera, naye wesitayimu bajja kwogera. kugera basi subira mchibayi nzo mtafu na chibari wa subidua atende basi karanga basiri mbate nsaba bagulewo fayiro cheno ingwa yale fayiro abantu bano bajembora baweye nsonga zawe sina chindi batizibwe sente zawe webamate mafunye chibari wa subidua kuweo
7: kuluwa radio budu radio yomuntu wabulijo Mbeke Kasanyo mdistrict yeye Gomba
4: webali nyo Mbeke Kasanyo. Ate baba tuza bawanga lila kuchalo katiko E, mumuluka gwenama, mudivision yebusimbi mumunisipali ye Mityana balaze obutalibu mativu, olwo mugagga Sempi Jaligani, okugale kuba eritwala abantu kuluze, ate nga yagenda okugula ekifo kino nge kuba eribatwala emugga weriri. Abatuze bano bekubidde enduulu ewa ssentebe wa Busimbi Division Municipal ye Mityana Haji Kibirige Haruna Nziza. Era ng'ono asitukidde mu ngeri yategwa ogw'ekyayo okujja okutawuluza enkaayana zino. Haji Nziza awerekeddwako muyambi wa RDC mu district ye Mityana Waswa Kristom Buyondo. Bwe batyo ne basisinkana abatuuze ku kyalo kino ng'ensisinkana eno eyindidde ku ssomero lya Katiko Parents Primary School. Bwabadde yogera keri abatuuze Haji Kibirige Haruna Nziza agambye nti bakanyiza ekkubo lino ligulwe olw'ensonga y'okuba nti ayogedde n'omugagga ku nsonga y'ekkubo lino ne bakizuula nga yagenda okugula wano ng'ekkubo lyali weriri era mpawo omuntu yenna ayinza kuliggala. Kinono kikubizza abatuuze enduulu nga bagamba nti oba oli awo ensonga yaabwe esobodde okubanga etuuka kubanga bano babadde baludde nga bagugulana n'omutuuze ono eyagula ate n'aleetera ekkubo lyabwe okubanga liggalibwa.
10: Kakati tukanyiza nena njini famu enu. Agenda kukomya awe kubo. Eriari liva waguru. Mpaka kuboa horo. Ekube erio. Nge ave vigere. Nave avugari. Nave motoka. Ngabo nabatuka. Ensonge yokubiri. Tukanyiza. Tugenda funa abantu kumi. Aba gendo okulabirira ekkubo lino nti ligenda wo. Abo kukyalo kuno. Nga bacheya maani bombi kwentandikira. Kubo tumalo tereze kubo. Awo luzi fena tutaniko dua kisesinga. Kubanga engeri jelufana na mu. No mwana asoro guwayo jevasi maboa horeyo. Kweranja kweba zomu gaga saro ngoyo. Ensongezo tuzikanyi zako ngataka kidua.
4: Ajinziza agambye nti era waliwo n'omugagga goba abantu kutaka ku kyalo kino n'agamba nti akadde konna agenda kusisinkana abatuuze ayogereko nabo abaali baagala okwegula beegule saako n'abo abaagala okuwa obusuulu ekizibu kino nakyo kira alabe nga kigonjoolwa bannayuganda beeyagale.
10: Omugagga yali yabakwasa omuntu abavunaanyizibwako musobole okubeera nga mwegula ne bangamba ng'omugagga akyusakyusa abantu kati kati okuva ku gwe yabawa kati waliwo aliwo ate waliwo n'omulala naye sitera nnyo okwogera ku muntu ataliiwo kubanga omuntu oyo aba tafunye bwenkanya kubanga musobola mmwe okunnimba ate ye n'abaawo naye n'ayogera nga ye nga tugenda kumuwandiikira omutaka oyo nannyini kitaka lino abamu kwe mutudde kwe mwekula tumutegeze ne mbagamba ngenda funa olukiiko olwabo abakkiriza okwegula mu ttaka waliwo n'abakkiriza okuwa busuulu naye nga tebamanyi ani gwe bawaaki busuulu.
4: Omugagga ayogerwako Sempi Jaligani ayogeddeko eri abatuuze ne yeeyama okugula ekkubo lino kiyamba abantu okufuna we bakima amazzi wabula n'ategeeza nga bw'alina ekirowoozo eky'okusimira abantu oluzzi mu kifo ekirala singa abatuuze banaaba bakkiriza. Mu mbeera eno abatuuze baweereddwa omukisa okubaganya ebirowoozo ku nsonga y'okubasimira oluzzi mu kifo ekirala wabula bonna ne bagaana nga baagala aggulewo kkubo bafune we bayita kubanga oluzzi lwabwe baluyina. Omuyambi w'omubaka wa pulezidenti atwala disitulikiti ye Mityana Waswa Kristom Buyondo yeebazizza Haji Nziza okuvaayo n'atabaganya abatuuze ku nsonga y'amazzi wabula asabye abantu ensonga ezibasoomooza okuziroopamba ekikwatako okusobola okumalawo obutakkaanya. Ampuliriza neggulire eryo okola kyamanyi okuwuliriza radio omuntu wa bulijjo omuliro ag'obudde buno geego. Amala gajja kujja ku ssaawa 12 okuva emitala w'amayanja. Nze Sonko Judy muzukulu wa Kisolo enteekateeka ya The Mix ke kwongereyo.
2: Gegabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo.
11: nga tuja kusebia kabi mwetane jau radio vudu ngeri kumpewe faba kule wede so buganda na uganda yona wamuna kuchuso mlambu abantu nga itamo program saye zenja ulo
12: nienda radio yochang mwonamu masakang asinga yobulungi
11: kati radio vudu gina kutuka kumauliza vayo mutelevu mubitunda bienja ulo mchetumia radio vudu ati 25 tuwa helanga rabi jaba mwaba nide mpanga hati tukenda kutandi kila awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msafo kufo kumacha paka kaungezi radio vudu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka tekezenja ulo wamuni enteka teka ya mtesisa meme abantu mwabagendo kumaganiza bila uzo kusongezenja ulo wamuni ukutumia kumantu wabwe live kumpewo ukuangule bila wamuni t-shirts nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba radio vudu naba uliza babu wa baby java kani nabantu wa bijaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga kano ni chibimba kaunilo bachi jula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudu sana na mitunde bila nye wo fenatu sarika bijaba nga kumina mwido kwa msambu hanti radio vudu esanzeko radio vudu at 25
13: Muziko kuliko nofucha.

0: Mongolia ya kati bwa gukomekeze sawe semayo and the mix the mix when the radio tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa bulijjo umeenda bikayo sigale kumutindo ngo uliriza beauty tip eno ye beauty tip wano ku radio budu
1: we walo kukomberera emimwa kubanga kijiretera okukala ate n'okuyubuka yubuka ekiyinza okukulabisa obubi mu bantu jukira nti endabikayo kyekitiibwa kyo
0: eyo yebadde beauty tip wano ku radio budu entuju yebyemizanyo ekyasinzeyo obunene mu nsi yonna kati eri ku ffe iye sizoni y'empaka z'ekikopo ky'ensi yonna yineguse wano ate nga gwe kafulu kati laba basitabo mu kukyanga akapiira nga bali wakati mu kikolwa ng'eno bw'oyimiza kabi akawoomu aka Nairo Special tumanyi oyinza okuwangula ekinene ekyokkola gula buguza ekupa Nairo Special okebere wansi wakasaanikira olwonyige sita emunyanya sita biri mukaga hashi oteekemu kodi gyona asangamu okusobola okwefunira omukiso gw'okuwangula ebirabo gwe kafulu ne Nairo Special mu kaseera kana ka FIFA World Cup Nairo Special biyo mutongole mukuvujirira empaka za FIFA World Cup biri abiri mu mukaga omwenge tegutundibwa eri abo abatanaweza myaka 18 nywa n'obuvunaanyizibwa.

0: Inkwaniriza ukompeza jenda mnanaka umuze mnanane jenda mtanaka umuze tanu ya Radio Wudu, Radio Monto wabulijo okusoka dambu za kugwena aje kumideko mkasera kano anewga antunango kola chama nyo okubira ngu uliriza Radio Wudu, Radio Monto wabulijo akade kabira kamu zanywana kunange Silvia Sabrina Monday to Friday saa zibira kumina bininda cheka tanu mpaka sawe mwenye njine nebiranga mkwerekereza wetu program cha kazine DJ Danio nabiranga kongreo ni nte katekeyo aneyo ngelo kutegeza kwa mganda wangu mbeti nzi ntibana faba biwe ni beti yugi ye beti company kulira kwa speedy etagambi kiranga wa customer bafe tugeza kukubiranga tuba wabwele zobu singira dalo sumulo kwerango beti inga aneba na faba biwe ni beti yugi na dalango yita kumuti imba gano oboso ulo kwerango yita online no genda kwa website ya feya www.biwinbetyugi.com obasecho osumulo kwerango genda mwifobyo na wali ya maduka gafe na dalaba no abali mu Masaka agenda wali mu Nyendo opposite ne stage yensenene osobola okubiranga ate opposite ne stage yensenene tuina okechi yumbo jakwira ngo toka obule chimuchi jakwira nga chikutamba chikutambya bulonje obo ina website nga inawe kutawanya genda mu Nyendo opposite ne stage yensenene ku chide viro jakwira ngo laba billboard yenene eziwandikidwa ko biwin bet yugi buli chimuchi jakwira nga ate chikutereleda bulonje toga manti binje byosobola okubira ngo soko ne banafa ba biwin bet yugi tuina paper sort machines tuina obugege tuina vacho games zemipira nezobubwa tuina theater osobola okubera ngate obusa kanyonya kono toka mubanga no kapakinga no kapakinga atenoro ajokuma okubera ngo efunira omusembi atengo osobola okusoka ku mipira jili live nejo jitana okubera ngajeza nyibwa tuga matigwa glow account na fomu ndo gusokede dala ofune ngumi bili ezo kusoka kubwelera atenga tuina ne bonuses omulala monje ajokuma okusoka mpira mingi na fejo okuma okubera ngate wefunya bonus bitondo chikumi kochi ne wacho bosiba akabapula kone mufa mo mpira gumu steki oba kubisamwe mirudi esatu atenge sawa yona osobola okwera ngo kula cash out ne bana faba bi win bet you give bulichimo ne chisobola okubera nga chikutambya bulonje genda kati ku website ya fe ya www.bwinbetyugi.com bulichimo chija kubera nga chikutambulira bulonje onako olwalero monteka tegeni yomuzanyi wona kunja gade togere ku msajjo gubaita Manuel Niwa anja gade togere ku msajjon olw'ensonga nti we twogere na mukaseera kano yamaze dda okubeera ng'alangirira nga waawumudde eby'okuzannya akapiira ku ttiimu y'eggwanga erya German ovanya okubeera nga ate ekiro ekyakeesa zoona ku olwalero mu kikopo ekyo ekya World Cup ku mutendera gw'amatiimu asatu mu abiri bajiddwamu ttiimu y'eggwanga erya Paraguay mu penalties zaabadde nnya ku ssatu ovanya okubeera nga amatiimu zigano gombiriri baalemaganya maliga gol emu ku emu ttiimu y'eggwanga erya Paraguay bafunye goolo yaabwe yasoose mu ddakiika yabadde yana mu ebbiri then mu ddakiika yabadde yatano mu nnyo omusambi gwe takai havezi n'ateebera ttiimu y'eggwanga erya German game weyo nibakula gwe emukwemu nibagenda mu extra time nibigana mpaka webagenze mu penalties bweto timu ya gwangira German nibaluzinga zabadde nya ko soto ovanya okubera nga timu ya gwangira German abajiddwa mu mpaka zinen eza World Cup wa 2002 mukaga omusajja ono yati yali nze biddirira era mu kubera nga yakirizo okubera nga ya concedinze nga bazanya timu ya gwangira ya Paraguay kitegeza nti yateebeddwa mu game ye 10 ey'omuddiringano yasemba okubera nga akuma clean sheet mu mpaka za World Cup omuju kapitya vyali wa 2014 ye msajja ono gwe bayita Manuel Niwa era ebyo olwawedde webityo n'agamba nti nze byokubera nga nzanya akapiira ku ttiimu y'eggwangira German ngenda kubera nga mbikomya waneno na yenga asugwe mulundi ogwadde gusoso okubera nga omulebe kuzanya akapiira ku ttiimu y'eggwangira German mu juka utevu tudayoko n'emabega gwali mwaka gwa 2002 mwena athari empaka za Euro bakoma ku mutendo gwali gwa quarter finals mu juka utevu yali ttiimu y'eggwangira Spain yabakakanako neba temple utevu ne goals ali biri kwemu tebaso okubera nga beyongereyo then empaka za Euro nga zimaze okubera nga zikomekereza bwe nakuzomeza yali biri mu lumo mwezi gw'omunana omwaka gwa 2002 mwena na vayo narangira mu butongole ngawira yawo mudde byokubera nga zanya akapiira ku ttiimu y'eggwangira Germany by then yali yakakumba clean sheets nga ziringa atano mwemu mweje mpira 12 mwenda yali yakalabikira ku ttiimu y'eggwangira Germany kitegeza yabadde yakakumba mu World Cup no wa 2002 mukago kubera nga bazanyira akapiira era kasta byaganye abambi musajja watu era naddamu okubera nga langirira nga wawo mudde byokubera nga te abazanyira akapiira na yenga Omsa John amanyage amubulambalamba abamuita Manuel Peter Niwa yazalibe nakuzomwe zedi abiri musanvu mwezi gukusatwa mwaka gwa 2019 mukaga aine miyaka ne jobu kuno musajja munasuka ngali ya Germany azanyaga goalkeeper asambira club ya Bayern Munich yeti mojo shirt number 1 of wavu musajja mugondi vubulonji mucha height alimo foto zine mukaga ne inchi zili nya abwacho yazalibe mchuka chibaita Gelsen Kirchen okuvira ku mugwangiri ya Germany ngabasade bombiriri abamuzala mama ye mchalo gwata Marita Niwa atenga tata ye musajja gwata Peter Niwa bibazadde obombiri abamuzala ainayo ko muganda we gwebaita Marcel Niwa era muganda woyo yebyo kusamba kapiro yinzo gamanti tiyabitwala nyo abwacho ya kuguka mu byakufuwa filimbi elie free edanga Manuel Niwa ono yafuna omupira gwo gwasoka nga ine miaka jali ebiri then nga nate okukuza mazali wage game miaka 5 wali wabula yokenda kuzali nga 2 mu nya analabikira mu game ye yasokera dala na yenga okuvira dala nga jali mwana muto yayagala nyo kubera nga zanya kapire ro musajja guye gombanga abali bamuita Jean Sleiman yatanika ku timu ente ya club ya Chelsea ofo mujuka utevu gwali mwaka gwa 10 na mujisenda mugumo mpaka mwaka gwa 2011 yali azanyira club yo ya sambire mpya ya 15 mukaga jali jinata watebera goal yaita mitendo ya jali ya jenja ro mpaka uyatanika kubera nga zanyira ku timu enkuru ya club era ya signing ngenda gano ye yasokera dayo ku ngazanya mpira ogwensimbi ku club ya Shilka ofu mujuka utevu agwali mwaka gwa 2005 eranga season ya 2005 2 mukaga yagenda okubera nge komikirezo banga talabikide mu game yona ku timu enkulu ya club ayo in fact abawangula ne chikope echo echa DFL Liga Pokal echo mwaka gwa 2005 club ya Shilka ofu na yom sajon yali katebe era tebamu jako yalabikira mu game ye yasokera da ku timu enkulu ya club ayo mu Germany Bundesliga bamleta mukonga substitute mu chifo cha msambio gwata Frank Rosti season yayo ya 2 mukaga 2 musavu ndasobola okubera nga te yateka oko omutindo gwali ogwenjalo na yenga yasoka nazinyira ku timu yokuire ya club ya Shoka Offer anga boye basambira season azali tano game ko season jatika oke mbira yali ya 2-5 mkaga yali bikira mpia jali ya 2 jali jina tawa tebira golo subo kogana ko season ya 2 mkaga 2 msamvu yali bikira mpia jali ya 3 na tawa tebira golo nga wamo mgate timu yokuire ya basambira mpia jali ya 2 mkaga na tawa tebira golo cha daji na tanko kwenye ngazinyira ku timu yankule ya club iranke wamo mgate ya basambira season zani mkaga ngezumu kwezo season ziyateka uke mbira osobulo kogira ko season yayo ya 2012 na gumo yadabi kempeja ya satu mwene jaliji na atawa tebira golo season ya 2012 yadabi kempeja ya satu mwene jaliji na atawa tebira golo kwa sani season yayo ya 2012 yadabi kempeja ya satu mwene na atawa tebira golo chita gezanti ya kasera katuka na atanko kwenye ngazanya game in game out na dela ku club yayo ya shalka ofo iranke wamo mgate ya basambira mpeja ya 2012 na atawa tebira golo banga mwana ngazungi la club yo yabaya mako kubira ngate batu wale kope bie njaolo mwali ya chukope jo echa DFB Pokal echa sezoni ya 2012 kuna gumo mojuka mtuwe kwa finals basi nkana timu nebaji timpulo kubulo kujitane goz za litano kubirewe nga goz etan za club ya shuka ofo msajwa gubaita Draxla ya batu wala kogono mudachi kie kumi no muna na msambi gubaita Hantala ya batu wala kogono zari biri mudachi kie abili mwebili ane mudachi kie yensamu kwa sano msajwa gubaita Jurado anena batu wala kogono mudachi kie atano metano mbwetu club when ni batu wale chukopecho then ya bayo kwa nukwina nga batu wale chukopecho echa DFL Liga Pokal echo mwaka gwa 2005 moju kaptevo basi nkana club ya siyoti gati ya nakuzume zari bini mwezi sugo mnana mwaka gwa 2005 ni baji team plavu tevo kwa finals ne goal ya liyemu kuwerele by then omsajo nguweta Manuel Niwa ya liya zanyila club weyu ya shalka ofo then jiafa kuwere nga yega tau tevo kwa club weyu ya Bayern Munich kufa mwaka gwa 2010 na gumo mpaka na kati azanyira club eno uyali abega chako enaguzo mwezi nga lumo mwezi ugumu kago mwaka gwa 2010 ya saini ngenda gano ya miyake etan ne club yo chitegeza ya ino kubera nge kome kerezebwa omwezo gwa June omwaka gwa 2010 chitegeza nte banga liya mazenga azanyira club eno abadde mu mbeera eyo kubera nga ja wewe ndagane mpia ezimu kumira ku club eno era ebyafayo bingi bia seti nze muzanyo go mpiro kweto olensi yona no kusingira umopira go gwangiri ya John ya msa John gubaita Manuel Niwa bewa mkwa abasajja abajo kwenanga bogeru wako obudde bonna anti akasera keba sambira mwaka bira bali basajja banjol ye musajjo yo binji byetu chaino kubera nga tumwogera ko lwakadde asige na kubera nga nsuka ko ano Sylvia Sabrina Gimanya wetu komye wetu jo kubera nga tutandikira ona ko lwenja ye musajjo gwa tamani yo ni wa Germany olwavudde mu World Cup na gamba nti anze kanzire mu mpiro go omulukanzire mu mulundi ogwo kubiri okubera nga mpumula ebyo kubazanyira akapira nkwagaliza kaongeza kalunji atova credit would do bye bye.
1: Musanyi w'olunaku uyu yabadde musanyi w'olunaku mukugwa muchakaza muchakaza esawa wano ku radio Buddu esawa eriyemwe yakawungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio Buddu. Ongera kukuma obulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
2: Okumanyiza omubiri gwo okukola emirimu kiguyamba okweyongera amaanyi. N'otamala galwala birwadde, omubiri gwo gumanyiza okukola emirimu, gukole ne exercise, kijja kuyamba okubeera omulamu obulungi, kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kifuna uwenyeza tedela tuiribe sukuli katondeka omuziki kabide njo gufunike pugo mchakaza mchakaza eno yesawe yokusatu wano ku Radio Buddu radio yomu tuwabuli njo umziko kukunofucha kukaimba kukaimba.

0: birungi bigwa byoja nogira kugitandika obupya naye nga wa anti awo time webe weddeku eyo yibadde sawu yokusatu ekomekereza program mukyakaza wano ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo nga tujja kusebya kabi mwetane gya radio Buddu ngeri kumpa wefaba kule wedeza obuganda ne uganda yonna wamu n'okukyusa obulamu bw'abantu ngaeyita mu program zeyo ez'enjawulo kati radio Buddu agenda kutuuka ku bawuliriza bayo obutereevu mu bitundu eby'enjawulo mu kyetumya radio Buddu ati 25 tuwa era nga babijja bamu abalidde empanga kati tugenda kutandikira awo nga 12 omwezi ogw'omusanvu okuva ku makya paka kawungezi radio Buddu yonna ejja kusibawo ebijja bamu tawuni tugenda kubeerawo n'enteekateeka ez'enjawulo omuli enteekateeka ya Muteeseza Mmeeme abantu mwe bagenda okubaganyiza ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo wamu n'okutuumira ku bantu baabwe live ku mpewo okuwangula ebirabo omuli t-shirts n'ebirabo ebirala ntoko okusako mpira kasa Mmeeme wakati w'abapresenta ba radio Buddu n'abawuliriza baabwe ab'ebijaba kali n'abantu b'ebijaba kakomakayaga nkundu wa CBS Luwanga kano n'ekibimba kawundiro bakijula kapoki busumbi bijaba mu kisiraamu jaga mudusana n'ebitundu ebiranyewo fenna tusaleka ebijaba nga 12 ogw'omusanvu anti radio Buddu esazeeko radio Buddu at 25 Musasaje poki no Buddu mu kibuga Masaka. Kati. Metusenzira. Netutagaza abatu wali jako.
1: Radio

0: kubalala kwe kuli mchara kubaita Shafi Naruanja, Gloria Aya, Christine Nachito, Anisha Muhammad, ne Nasimu Mutesi, ako Stella Namfuka. Mjokine nchi timu ya fene ya awa egwanga ya feri ya Uganda tugenda kupenda nga tukompitinga mu sports zenja uro elebi selebi singa tife performance ya fe Olympic Games ebadde tiro kubere ya ama enyo bogera gira nya actually mu Commonwealth Games performance ya fe ebadde tiro kubere ya ama enyo mu Commonwealth Games nokusinga ate mpakeza Olympic Games kubanga Olympic Games zizinga ama wanga manji ate Commonwealth Games zibera mwaga mwaga gali colonized ne gwange lya Bungereza bogenda kupera nga wetegereza gwe muganda wa fauliriza radio budget radio yo muntu wa bulijjo kakati mu discipline si 10 mutugenda kupera nga tukompetinga waliyo misinde ejo jebera shua waliyo netball waliyo boxing waliyo basketball ya 3 by 3 waliyo kuoga waliyo explore buzito waliwo jetwita yes pala swimming na yo weri waliwo pala powerlifting okubera era kusitula buzito waliwo ko trackers a truck a cycling nete kateke na yo weri mbera nga bujjo kupera ngetambula era nga tusubira ibala byerere eri abana bafabo sempaka zino zigenda kupera mu Glasgow mu Scotland okubenda kuzo mwezinga abiri musatu omwezi ogenda okutani kuluna ku olincho gomu sanvu iyo kubanga abiri musatu gomu sanvu pake na kuzo mwezi nga bili omwezi ogomu nana bili abiri mukaga era opening ceremony ja kupera wali ku the hydro chifo chirunji nyo utugenda kupera nga tula bila omukoro ogo ogo kutandika ente katike ya Commonwealth Games so ukwete katika wekuli era nga tusubira biba la bierere okuvako mubana bafabo abawala abanetibo then of course ne mizanyi emirala engeri yekiri nti Uganda tugenda kupera nga tuleta bomu sports 10 ezenja ulo kale nebina vako saidi zeyo na bi oja kupera ngo bitegeera kakati wetugenda butele kunyo ku club football mugwanga la feria Uganda club football timu zigeza kwa kupera nga zete tenkanya wano na wali mkusaini inga wasambi mkutendesi ere nsanji zino klubi nyo ensonga zo butendesi mkuchusa chusa wano na wali kale no kilabu ya Lucas FC baso udo kupera nga balo nse bashuru semu yaba abanji kubaitanga bus 2 agenda kupera agenda kola nga assistant coach ku kilabu yeyo yewana semu yaba so agenda kupera nga kola nga assistant coach wa abechi komeko mbeda nga bwetambula so bamulonze ne bamweleza endagaano ya miaka ebiri so yadide Robert Sekweyama siku ya mwini ya kola kukonga assistant wa Mugira Simon Peter era mukasera kaka timu ni ya Lugazinge ili mulu talu tudote tudayo yomuka abali wabali wakisa kukupena nga wako asaga nye milimo so semu yaba abade kuko kutimuz actually nga ye head coach kutimuz zezo ni wakupade wano ya zengo miyoka kubanga yali kuko kukaruka lunji yali kuko kukinda boys yali kuko kusazalia singo then the Uganda province na we yali yokwera na bakwatam so laba nchi experience akaina akatali ko kubaganya ko birozo ye bwana semu yaba Lugazi technical staff iliko ne Dennis Kizito abanje kubayitanga Deman Denol nga fitness coach akuliko Jamiro Damba Damba nakolanga goalkeeping coach ku team ya then kuliko ba statistics abakula ku statistics kwekuli nkaluwo Jimmy Ivan ne Kasozi John Bosco beba statistics so ku timu inayo kwebali then kuliko timu Dr. Ivan Kulika atene Solomon Tayomba oyakulanga physio chitegeza ba physiotherapist ku timu eyo so tusubira Lugazi campaign ijja okugezaako okulwana okwawukana ku campaign eno campaign je twasimbye okuperako kubanga kampeni ni yabakalubiriza bogende kupera nga wetegereza kampeni hiyo ewedde utuka nokupera nti bali mu kiseera cha tudayo so laba nti ebyokugeza byali bingi naye Katonda yali kubone batadiziwayo wansi kitegeza nti babeda baina okubeera nga balwana okulaba nti kampeyini ejja tebabeera mu ntalo ezifaanaganako bwe ziti naye nga okweteekateeka balabika nti bakutandise bukyali. Mu mbeera y'emu era mu nsonga z'obutendesi, kirabu ya Vipers bamaze okubeera nga bakonfaminga nga bafunye omutendesi omupya. Mutendesi ono Mufaransa, Vipers gwefunye, bamuyita Denis Ravenye. Ne bwona muyita Denis Ravenye batokoze ensobi kubanga baba Faransa ekyo bakipulo erinnya eri bali atulanga Ravenye era nga bwalabanga bakalisanya ne nga gwe ne bwamuyitanga Sagina obukosi obeeranga tokoze ensobi. So obanga bwalaba Lukasi Dinye wamuyita Dai ne batokoze ensobi, wamuyita Digi ne batokoze ensobi. So kisinziira njatula mwe yagadde okubeera ng'oyatulira erinnya eryo. So oba njatula ya Luzungu oba ya Lufaransa, ne mu Lufaransa abeera bwana Denis Ravenye. Kakati Vipers emufunye emuweereza endagaano ya myaka ebiri agirenga abatendeka, era adidde Ivan Jacques Minetti mu bigere afumulwa kampi obakale abatuuka ku nzikiriziganya ne kirabu ye eya Vipers gyali atendeka, batuuka ku nzikiriziganya batengane mu mirembe era ne batengana. Of course kyaleka okwebuuzo bingi nga bamubalabanga ekyali ekyajja very fast okusinziira ku ebyo byali akoze, ttiimu agiwangulidde liigi, ttiimu agituusizza, agitambuzizzaako kowala. Actually baali baagala kwangula double nene bamaliriza nga mu kaseera mpawe kaaga bamugyewo. Kakati byali binjinji oboli ayo byayogerwa naye kati chapter nkadde era baina kutambula n'ekyo ekiriwo HPR. So kyobola banchi omutendesi ono ze atandike emirimo gye. Abadde mutendesi mutambuze mulungi, era experience gyayina ya maanyi ng'omutendesi ku lukalu lwa Africa n'ensi yonna. Kwa Africa wano taliwo ogusooka, era club eno ya Vipers ebiseera ebisinga babadde ba makinga sure nti omutendesi gwe babeera bakozesa abeera ayinawo koku experience ku lukalu lwa Africa, though ne wano olumwatuuka wate nebimutabukako kamala. So omutendesi ono yatandika obutendesi mu 1998 kali mugange lirya Bufaransa mu bibinja ebya wansi. By then wali kirabu bagiyitanga Bezias Devese, then najjako ku Sedani B, kati najjako ku timu ya Cotton Sport. Timu ni yali mugangira Cameroon gya soko kutendeka kuluka lwa Africa Cotton Sport, na wangalire okebanga lya myaka ngena ne bamwereza mulimo ogwo gwangira Cameroon ogoti yabanda ala nnyo ku mulimo ogwo. Nago natuuka n'amyansa anavaawo nagenda ku timu ya Etoile du Sahel ya gwangira Tunisia, nina abakwata mu kebanga nagenda ku kirabu ya Al-Ittihad Alexandria, nagenda ku kirabu ya Najrani, nagenda ku Simoha Smoha eno ya gwangira Egypt nayo nabakwata, then nagenda ku timu ya Masfez ya gwangira Morocco nayo nabo bayokola bulu ekigere, nagenda ku timu ya Free State Stars eno yona natendeka yoko timu ya gwangira South Africa, then nagenda ku timu ya Al Hilal mu Africa, tunazi Al Hilal nyingi, naye agenda ku timu ya Al Hilal ya gwangira Sudan yagenda nakwata mukao banga lyali lya mwaka gumu, nagenda ku timu ya CS Constantine egwangira Algeria Constantine wakati wa 2018 na 2019, nagenda ku gwangira Algeria 2022 mu gumu, nagenda ku Algeria nabera ko ku timu ya USM Auga, then nagenda ku timu ya Azam mu gwangira Tanzania wanaote yabanda alona mwaka, nagenda te ku timu je bayita Al Jabraini elimu Saudi Arabia mwibinje bya wansi, nagenda ku timu ya Al-Bukriya ya gwangira Saudi Arabia era mwibinje bya wansi. So abadde yasembo kubera active ngwe mutendesi w'ompire myaka ebiri emabega ngali ko kirabu ya Al-Bukriya. So abadde musajja mutambuze so twebuza nti ku Vipers wana agenda kukola watch tetuma abani azigira omukulu na abatendesi
1: chembadde ngendo okubuuza
0: nyinga baba muzigira
1: kubanga yafubye
0: ogenda okulaba nga CV y'omutendesi nga abaera atambude kirabu zinyingi
1: eba muletira bakulu bazizi
0: ati ogenda okulaba nti kubanga era omukulu ono kyemulabye konti obuwangazi okutimu zikwabadde bubadde butini nti kiba kizibu okuwangalira ku timu n'amalako emyaka ebiri ekyo kyo kibadde kizibu, kyo kitegeeza nti aba si mulungi because either nga jabalaze babera si balungi erije obaye kenyine nyine nga yabera nga si mulungi mumbera nga bagesa kokupera ngetambula so bypass nga wachogedde konchi echo ko esaba tendesi abagwira kubanga yelo Lawrence ye Lawrence Mulindwa ye mukukiriza kwe agamba nti abatendesi ba Africa actually abatendesi ba na Uganda bali unprofessional tibalakinga professionalism kati chobola banchi yimbye nabye nabyakola amekinga shuwa nti afuna mutendesi nga muzungu kubanga mugwira era ye mutendesi owe 10 omugwira okutendeka Vipers
1: ne professionalism yate yalageza kokutegeza achi
0: like nti kubanga professionalism wetu ali bintu bingi ne discipline mu batendesi discipline mubera muno kwatu obudde okubula ku mulimo kubanga olumwe sanganga abatendesi ba Felix singo bata wanya byebyo time olumutabawo chuka ne jala zita communicatinga newe sanganga then eneisa ingo mtu so ni wabaza ulumu obudde ku training tatu kila mubude so bingi ebitukuba actual ulumu ne nyambala osolo kubera ngo sanganga nacho na yebe era factor so at sometimes mutufu kubanga akolesesa ko kabatende singa ba wano ili mutende somu kwa bugwalu ja ye mbabazi
1: yeah.
0: Mbabazi oyo yamsumbuwa mbabazi yakira uzi na abula ninga tibamu njalazi pange ndo gira gire wati mbabazi talabika era yoga na vao ninga ya tambu deti tumaichi dako era ndoza baba zoni ya chankala nyo Lawrence Mulindwa nokutuko kuchawa watende si okubako mwa Afrika wano kadato wole ogendo kulira tugeze katinga bola banek nga useni mbalango ati bagendo kulira ubiye ko rubu rwe chigere kusingo kati ebi ndabyo kati ebi ndabyo ogendo kulaba nga professionalism kwanga tojja kusanga mutende singa gwe bale sono ndi ato mulina ati agenze koko ku mawokota
1: anti tutebimanyi
0: so kakati awo wewa singo kubera galumanyo era nenga ye mutende sewe 10 okutendeka kukirabu ya Vipers nga simu nansi kwegamba nga mugwira then ye mfaransa asose okupera nga tendeka kukirabu ya Vipers mumbere mube ndala abamu kwa tende actual abatende so mwenda ababaddewo Miguel da Costa Brazil oyo ne actually Miguel da Costa yali mu Portugal then ne Brazil kubaita Robertinho Oliveira kosa Jacques Minetti nebatende si wakawoka bali baze ku Vipers ne baji wangulire ko kasiliva we yako na gama ne baba akantu konna konna ke baji wangulira pogenda kubera nga wetegereza gwe muganda wa fauliriza radio but radio yo mtu wa bulijo da Costa ye yafuka umutendese ya soko kwangula league hitende musoni ya 2017-2018 so ligio ya genda na yo Robertinho ya bayamba kwa kwangula ligio ya 2-2 nempake za Uganda Cup za 2-2 then na bayamba kwa kuchwa lino kugenda mu group stages za CAF Champions League ni ya batende sabalala wabade wa senga bagwira balabikanga babadde bawo bubyo lubulu ekigere kukirabu eno nengo kuangula tewali kubanga mujukira omu Nigeria Ambrose Dulu Chukuma muna Kenya Mayeko Namu Ouma omu Mexico Javier Martinez Espinosa omu Brazil Leonardo Martinez Neiva then walu no mkuli yali aina yali agate misaye ebiri omu Brazil na Uspana na ina na vida yao bamwitanga Roberto Ruiz Bianchi Periste then msabia Nikola Kavazovic bwana wana kuchitende baba deo nenga boba ko choba tuma mbere yo buwanguzi nga engalo zibajjo pera nga banjaza mbere nga bwegesa ko pera ngetambula gwe muganda wa fauliriza radio but radio yo muntu wa bulijo so kakati nga chetwebuza ku mulundi guno onagenda pera nga akola atya kubanga tolu Lawrence Mulindwa abatende siwa na abadde abajjawo ati nga bakawangula so kati kubanga ono kigambibwa tekyamu gisiza nti maybe style of play timu enengiri je badde ompire engiri je gusamba mbunga tematiza kati simanyi bakulu bagalachi mumbera nga bwegesa ko kupera ngitamula nenga labika ero lins mulindo amulete FTF okubera nga teka musente kubanga olumu abasajja abagwira bagala nyo okonalinga contracts kitegeza nti wayinza okubera nga abera ka compensation fee mukaseda nga agenda bwaba badda China kenda gano tayinza okubera nga atambula butambuzi bwatu ekyo choku bo cha kulwanyisa cha amanyi echa compensation fee mumbera nga bwegesa ko kupera nga tambula wana wali gwe muganda wa fauliriza radio wudjo radio yo muntu wa bulijjo so e Vipers binewe nabe nabe ino kolebwa nga bachimanyi nti bagenda mu CAF Champions League era club ya Uganda yagenda okulabikira mu tournament esingo kubera nene mu Africa ye zimpake za CAF Champions League kakati okwete kati kachitegeza nti kuno kubera okwamanyi enyo eri timu yafe okulaba nti performance ya February matiza kubanga olu Uganda yebanga eri mukupera ngezanya ne Lawrence Mulindo ekirungi amanyi sanyo eri group stages amanyo uwomi wa bwa group stages eri mutende sono chimanyi task nambe ya kulwana kulaba nti Vipers eyingira mu group stages kubanga kibayina kusoka kikulanga bayita mu qualifiers bonebira mu qualifiers olugendo bato yina bwaita mu qualifiers olugendo obo yina so katulinde tulabe omutende sona ze omupia ravenye bichibi agenda okupera nga wayeri club ya Vipers mundagani emyaka ebiri jatade ko mukono olunaku olwalero
1: kale ye club ya Vipers still basigala bali professional mu nkola ya bweye milimo jibageza ko okubira nga tebatambuza na buli kimu esawe soka wetu bekomekereze dwa tugenda kubanga tumulamu uko then ate tudine sawe yokubiri nga bwegenda okubira nga tetambula bingi byo kyagenda maso nokubira nga tofuna na dale bitambude mu gwangi lya Afrika ya Uganda okusana wali buli gwanga so tova credit wudu and never enough about being Uganda abade bakutusako esawe yo esoka
2: Agamu kwa buge tuwa kulete de Fika kuwade mchitundwe chisoka Kuma mchitundwe choku hili ukukongida na malala Uulidiza program tuwa tukenkuke Sports Special Nga chibadeche uktusibu wako Biwini Bet Uganda Uliche wetaka kwa msibu waka papula Biwini Bet Uganda ye chidina Omuli odds and sava na maguba gata banga wo Wewandisa katuku www.biwinibetugi.com Otanikira ukusiba kumipira juna Winibet Uganda Edunga mziwa National Lotteries And the Gaming Regulatory Board Okubetinga tekukiri ziweliabu Abata naweza miaka abidi muetano Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zidi tano ezekiro. Budde bwa kisisi muke kibereberye. Webale kuuliriza Radio Buddu.
3: Chipia
2: Nga tuja kusemia kabili mwetane ya Radio Buddu Kati tukule tende programo Twejuka nyemia kabili mwetane ya Radio Buddu Mwetugendo kuchali za bantu wabe nja ulo Nga bongi na kwebio Bibama nyiku Radio Buddu kufalu ya tandika Okutuka lero nga tuja kusemia kabili mwetano Omuri abalika bakozibayo Ngamba bapresenta Okosakaba uliza ya bolu lango Abaziba jiuliza na okujiko bedele bangalio na Tugwa mtwejuka nyemia kabili mwetane ya Radio Buddu Kachama tuko kuredia yo Hwanti enoto ina kujisu wa Wana ugeno kumanyila jemfu dewa Radio Buddu Abakoza baliwe jikole deko Wamune vya nagwano vya zekolo Kumale miaka abili muetano Omuri okchuso mlambu abantu Nebila lantoko Ebibyo na muprogramo
4: Tejuka nye miaka abili muetano Eja Radio Buddu
2: Buli wa sande wabuli weke Mpaka mdesemba wa mwaka guno Okufakusa wa mkaga Paka msambeze wa mtuontu Nge kuwele ze wanda ulalu bati Wana ku Radio Buddu Radio yo mtu wabuli jao Program tejuka nye miaka abili muetano Eja Radio Buddu Nga tuja kuzemia kabili mwetane ya Radio Buddu Ngeni kumpewe faba kule wende zo Uganda na Uganda yuna Wamune kuchuso mlambu wa bantu nga ita mprogram saye zenja ulo
5: Niena Radio Yochang, unamu masakang, usunga yobulungi
2: Kati Radio Buddu gina kutuka kumauliza ba yobu televu Mubitunde bienja ulo mchetumia Radio Buddu ati 25 tuwa Heranga baby jaba mwaba lindempanga Hati tugeda kutandi kila awo Nga kumina mwendo mwezo kwa msafo kufo kumache paka kaungezi Radio Buddu yoneja ukusiba webi jaba mutauni Tugina kumina unenteka teke zenja ulo Omuli enteka teka ya mtesisa meme Abantu mwabagendo kuba genzi zabila ozo kusonge zenja ulo Wamune ukutumina kubantu wabwe live kumpewo Ukuangule bila wamuli t-shirts Nebila bila lantoko Ukusako mpila kasa meme Wakati waba presenta ba Radio Buddu Naba uliza babu wa baby java Kali nabantu webi java kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga Kano ni chibimba kauni no bachi jula kapochi busumbi Bijava mchisamu jaga mudu sana na mitunde bila nye wo Fena tusareka bijava nga kumina mwido kwa msambu Hanti Radio Buddu esazeko Radio Buddu at 25 musasanya poki na Buddu mu kibuga Masaka
4: kati
2: metusenzira netutagaza abatwali jako
4: radio Buddu.

0: Chali ku radio Buddu, radio eyomuntu bulijjo, mwebali nnyo, mwebalire ddala, mwebali kwiranga te mujeekuumiddeko, mwebali kwiranga te muwuliriza tugguse n'ekitundu ekyokubiri era ekitundu kino ekyokubiri mwe tugenda okubiranga te tugattira ku mpawa ku game eya Bufalansa gye bagenda okubiranga te bazanya ne ttiimu y'eggwanga erya Sweden akawungeza ku lunaku olwaleero mu nteekateeka nga bwe yina okubiranga te etambula. So tukulise mu kitundu ekisooka nga bwe kisobodde okubiranga te kitambudde era njaga okutegeeza koko nti tuyingira ekitundu ekyokubiri nga bwe kigenda okubiranga te kitambula mpola mpola. Tupate tuchali maulira gasodo kuilanga tega tambude mugwangi liyafi ya Uganda na daku maklabu ziga fagenja. By the way, wakwanti mpaka eza World Cup zivi senyo na dala maulire mu maklabu ziga fewano adena maulire wakubaku wali wili wakwanga kubanga ne La Liga na yoba mazo kuilanga ate bafulumia fixtures ngawe zigendo kuilanga ate zitambula nebibyo nobo oliyao bibikidwa mpaka za World Cup zile mkuilanga ate zitambula mkasera kano. So tuwali tuche yungireko na mauli la gamu kwa ago agasodo kuilanga ate agatambuli dedala muma club zigafe ilanga tugami nti Vipers ye mazo kuilanga ate efuno mtendesi agendo kuilanga taba kuwa saganya kundagano ya miyake vili mirambilira kagereke chini tabadeko kutimi azamu gwangi ya Tanzania na maklabu za malobo uliyao tomanya hainzo kuwanga ata na abiro wenja ulo na dala kutimi ya wanafa wa Vipers.
1: So tulinze tulabe chijio kubeda nga chidako edane kilabu ya UPDF weuli devyo ene yichanga wei chanzi nedangi ida Huseni Mbalangu officially ngomu tendesi wawe nga tutanika kampeni ya bili abili mukaga bili abili musambu. So Huseni Mbalangu agenda kula bikira ku kilabu ya UPDF bwagende okupera nga wetegereza abadde ku URA campaign ewedde era yabakwata mu kemyezi mukage jasembe ja season maybe URA na tabamatiza bulungi era ne batamuweereza ndagaano nzijuvu. So kakati kirabu ya UPDF nega akali omukululogo wali kawo kongoli ku kirabu ya NEC omukululogo kakukuyambeko okufuna omulimo wano akwanga Huseni Mbalangu amanyi gagasinga gasinga kwe yulikira nyo kilabu ya NEC muliji ya fegwangiri ya Uganda na mu Uganda Cup kubanga timu eno ya jitu sako kwenye kufaini ya Uganda Cup though tebaso la kupera nga bachi makinga bubari babinkana ne kilabu ye ya Kitala kuruzanyo lua kamaliri iso nenga wasikade wana yali agesa kwa kupera nga kule ya dalabu lunji. So Adid Alex Gitambigere yayambako timu eno utadizwayo campaign yewede akubanga kilabu ya UPDF bali mu lutalo lwakulaba ntibadizwayo wansi mbera nga bwegesa ko kupera ngetambula gwe muganda wa fauliriza radio budjo radio yo mutu wabuli jo kitegeza Huseni Mbalangu mission number ya kuyamba ko UPDF utadizwayo wansi then of course nokulaba nti timu eno bajirwanirira nokulaba timu eno bajirwanirira okula banchi oboli yao mu gwangala feri ya Uganda e competing next season performance yabo birenga ye ya Gaza gwe muganda wa fauliriza radio Buddu radio yo muntu wa bulijjo. So ye bwana Huseni Mbalangu yagenze ku kirabu ye ya UPDF. So laba nti teams zigeza ko kupera nga zetenkanya n'abatendesi ezimu kwezo ezibadde zicha sumbuywa abatendesi mu kaseera kano then ne kuchaba sambi teams zisaininga kirabu ya Ntunga Stars nga betekera campaign mpya ya 2026 baso dokpera nga basainyo musambi Tevin Kevin Cheyune yabe gaseko kundagano ya miaka 2 ye mwana mulezo yo Cheyune kundagano ya miaka 2. So mvuko naliko ko ku kirabu ya Waxogea naliko ko ku kirabu ya Katida so mpira kutegerera ddala eranga kirabu ene ya yes kirabu eno ngegeza ko kulaba ti campaign eja basi gala muliji ya fegwangiria Uganda kubanga okujja muli changu niyo kujja ku milamu olu mchinzo peke zibo kakati Ntunga Stars echo bateka kupanga bachimanyi bulungi ndi yeso kujja baze na ye okulwana okusigala wino kupera kujja na agombuto apanga teno jojo sanga yo korede ba giants abalabi kanti chibinja chino bachitegero kamala eranga sibangu nyo kwenganga neka kati mpola mpola bada nisokupeda nga babaka wa zanyibi wa saini inga. So timu eno bali wansi wa Pius inga wanga head coach atenga Dudu Bosco ya kulanga assistant we edawa suviranti bagenda kukula bagenda kusaini inga wa zanyibi anji nguvude kuhoyo bagenda kongeraka wa zanyibi anji bagenda kupeda nga basaini ingi wako eno club akuwa nga waino kusala magezi butia timu eno wejo kupeda nge surviving eleme kudisi wayo wansi. Timu ni yama zedo kupeda nge kaka santi chisawe kubagenda kuchaliza gemu za we chisawe chicha chida Road Police Arena walie kama ocha wagenda kupeda nga baza njira mpira jawe mumbeda emu oba enlala gumuganda wafaulili za radio budu radio mtu wawuli joba jiwa fili nge kuchari jiafe guangili ya Uganda yoko ntiko deni mumbeda emu nekirabu ya KCCA yes baso do kupeda nga baka kasiza ngawe baso do kupeda nga bafunyo msambi Elvis Ngonde. Elvis Ngonde yaze kukirabu ya KCCA actually chibachi konfirmize luna kuluwaba delu wagulo officially nti Ngonde aso do kupeda nga vega seko nga ba ita kusocial media handles zenja ulo ilaba gami nti okulinda ko kubade kuwede bogende kupeda nga wete gereza era bamulese alabikanga agenda kubera replacement yabasambi ababiri abayinzo butadamu kulabikira mu jozi gwa cases for now okuli musambi Brian Jala endagano yaweddeko then of course no musambi Joel Selun George nayo naye endagano yaweddeko eranga kisubira nti eko Selun George yayinzo kwata ya kitende dote chinaba kupera official tchinaba kupera nga bachirangirira mu butongole naye Serunjo jalabi kanti agenda kubaypass atenge chisungo kupeda nga chiruma nti KCCA yabate jamu funa mwade chikumi kubanga bade free agent so katolumbwe buzivu club zebu funa basajja batu nti omusambi abeerawo nola banti akuli de dala mupira nemu kasera mpawe kaga na kwate kubo na yabulira club nga timu boli yao temu funye munyo
0: wakupa chenenya klabu ya kesi si chilichimu nti kumusambi inga Joel Selun George tosobola kumukiriza kontrakti ya kutuka kadeka kukwako dala mutufu nga tona yugerezi gana yuku mua andagano mpya ndaba nga wasaze mwahu
1: ni hati ulumu naba zanyivaga ana kwangu mzanya solo kwa laga matikari kakati kontrakti jemu mpe yimili date anti weti na weti na weti jukila ntolede mvuvu muzibira zaja chitende kutwala tugenda kubaypass tugenda ludawa kakati kesi se yinzo kuleta ofa kukumeza nebaga kakati tukuwele senda gano wawo chabule miezi mukaga umusambi na ajitani nga down kupange dacho ino kumanyanti wateka kupanga wabeida uku chiteka kupanga chibage zako then of course nature lanti ulumu ne timu zokuwa suli leo gana gamba kubanga bodi da ku alani okero agamba yaweleza kirabu ya KCCA omukisa ngatanda bagenda ku Vipers ne KCCA ne ndozane gamba no mwana wao tasola tuvamu wafe
0: ne bitwala bwito bwito
1: ne bitwala for granted wafe tayinza kubera nga ava wano kada tengeri ye Dr. Lawrence Mulindwa ye kasita kubanga chigambi wanti chizivunyo kutula na Elon Smulinda kumeza ni mule magana kakatuke chwendo kumanya antikati mu Uganda wazanyi wendabu nne biroto byabwe biyakula banti bajia biroto byabwe biyakula banti bajia kubaypass kati edo musambi ya beira abaza kastaru mazitandika ni ulanti ok Vipers enzo kupange ja kweta agantikali kati alwana kulaba nti alwana kulaba nti agenda kukira abweyo so ye msambi Joel Selun George era ambikwisi agenda kupera nga abawo chobola banti bali mpera nga balwana okula banti bafuna ku basambi nga nomu kwabo abade msambi Elvis Ngonde campaign yewedde yazanye games 18 ku Vira neera games zisinga yabadde abakatebe naye Brian Senyondo already yamaze dokona mu stamp na gamati ni pesa libale se tufu kwanga tena ndo za cases anyway kwa day binge byali byogerebwa nga tulo zant Brian Senyondo ndaizo kuvao niye alaika wali
0: nanga chenna by the way chini che chintu echa sinzo kunewunyisa
1: yeah atendo wonna
0: bonna ni yadamu myu
1: eh ne magera bale ka wonna we bali
0: bale kandozo mkuru yasazeu babawe mu season ya kalabalave.
1: Yeah.
0: Kubanga tu twatu babanga bakuzo bubi ni ate chiusa team te kwala tifo cha kubiri mu league. Hey, so
1: so kakati biebili wao mumbera nga bwegeza ko kupera ngetambula wono na wali ku kirabu ye ya kirabu ya KCCA ero musamene ko basoso kupera nga basaininga. Mkatale kano KCCA campaign udewa malira mchaku bini mulichi ngewe tubagambie dena timu mpakeza Uganda Cup timu ni watina tina paka kumutende da oga kota final ero mutende rogo nebata guvako mumbiri mwubenda la so chitegeza kuanga KCCA ine nyota baludo paka katu kona kona kebateka mchikapu kakati chitegeza anti kumunuli guno na ugo mutoga ino kupeda ngagavayo ukulaba anti at least KCCA ebake kyo tushinzo kupera nge wangula okujjawe nyonta kibaine enyote yamanyi mumbera emu oba endala then ne maulira wera malala gatambula ku clubs actually cases nyini nyini chama ze dokpera nga chikakasibwa nga Ivan IBC bwe last campaign top scorer wabwe bwagenze mugangira Iraq jage ndo kubela nga sambiri ndiba mutimba jita za kwa SSC so kukesi abadasi gaza kenda gano ya mwaka gumu ila uchangunyo kubanga timu ine mufinyo mkona haka senti ngeri jechiri niti abadachi ali under contract sigamati abade free agent katika chite gizant klabu ya zako badiba ina kutula kumeza ne klabu ya KCCA pogereza ganyemu balewe chechi nzo kupela nga chwe wayo nukufuna signature iyo msambia Ivan IBC bwe so kampeni wende bade top scorer ne goals 14 echo choka choka echo kupera top scorer chiba chimala bumazi okumugulira we kubo because CBO wajigezeza abasajja babera batunulira nnyo ebintu ebyo babitunulira gaka okay eri mu gwangali gya bade kubazanyi bonna babade abade top scorer bagenda kulaba ngati ne kampeni iyi yaita ngali ku URA yali second top scorer. So bwete kereza Ivan IBC we campaign is BDSM nga ingira golo za asatu ezali eji awona aba masoko ko yoli kanti musambi asolo kupera nga ateba the hunter so katagenza mugangira Iraq agirenga yigireyo era mvuko no lugendo lwatandikira musinaje era bila mutabani wa Blind Senyondo yeah. Okubira dala kusinaje nagenda koko kunyamiti obola nagenda ku PDF nagenda ku URA then
0: ugide kunyamiti wa ngambo bana ya sanira wuda
1: ensi munange bereyo ngezi kunya kunya ensi bereyo ngezi kunya kunya so kakati ya msambi Ivan IBC we chikambi watikirabi Azamu kupako mkange la Tanzania ya bade mwe guanyiza nga wakala kufuna sigini chaye ne cases a baya gade sente baya gala sente nyinji zibali bagala okumufuna kirabu ya Azamu nera bikanti ya chivamu katiza kujukira nti bawala bo sente weziri wale kanti boni bama achinga necho kirabu ya KCCA chibada inzo kupera nge ya gala ila timu ine badoe miaka asatu mwende mabega bachari zempira jaba kuchisa wecha zako international stadium chisa wechino chituza abantu emitwalo ebiri bedu bebantu abatula mwecha chisawe mugwange lili ya Iraq challenge zibayo okugenda kusambira ye ndiba neera challenge zozo boyo inokupera ngo zigumira otegera nti kengeze ngeze kupera nga mfungana abazanyi banjo abasi bajinye ne wali okaba badoko mawanga ago twala bako kotone maweji yagenda yoko lirali banga deni nyune yagenda yoko then ne emokwi ne yagenda yoko nasambire yoko indibe yamanyi mugwange eryo erya Iraq kakati ne Ivan IBC we kwa kati chino kumanya nti sawo zino kirimu nokunonya sente nti agenze kubira nganonya ku sente mugwange eryo kubanga era munange abazanyi bompira bagusamba ne era main goal yakulaba nti banonya sente ulambu wangere kupera nga butambula gwe muganda wa faulirisa radio bodu radio yo muntu wa bulijjo
0: Ivan tabanga agenda kuwa mundu
1: Owanga agenda kundi wasi obana ake mundu ayinzo kongereza ako kona yenga
0: kwachi namanya ako gundi yali Oscar ndo yali ku sinaje left oyo kesi sigali yagenda okwanjwa ni batamwanjula mbu yagendira dalama maji
1: ya yeah, oyo IP, wa UPDF Nenga yagenda mugawano. yagenda mugawano. So biyebyo kubako omusambi ayibani IMBC kwa tumwagaliza olugendo olunje mugangira Iraq. Tulabate chana awa imanyi abasambi abebera sacrifice first of all ti bogena mugwanga elyo olumu okukolinga kugwanga lya feria Uganda chi kinzo kalu okujja kongo koze nyo yobera oli eyo ne kati chetuba government mission nene ya kubera nga ayeno gira ku msimbi
0: yeah
1: mugwanga lya Iraq kubanga yaka sente kala bikanti je kalini wakwade kala bikanga ko gogobi ne kala bikanti je kali
0: lwa kubantu ekisingo kunsamisa ku mawanga ago tulira ntalo nera siwo still ogendo okulira ngo mupira gwo gusigala kutambulanga ligi zili active
1: bulungi nnyo
0: niyenge ntalo zijja mu bezi wa mu ligi ezezo rada mawanga ago atola byadalanga mbutufu nyingi so katumwagalize birungi byerere naddala mu nsonga nga wezigeza ko kubiranga ate zitambula tugenda kubanga tumula muko dembe tupa mukumula muko tugenda genda na muda chika ezidda ko hizente kateke eno nga wezigenda masu kubiranga ate zitambula Alan ni ugambo tia wewe ulikwiranga ate Joli Alan wewe ulikwiranga ate nsonga zona ozitambuliza dala maridadi
1: actually ni Alan ni muna wangu dechikopo chali je gwangira Tanzania
0: by the way eraka tujje ku nsonga yenyinyine na tugende masino kwiranga tujigusa oba Alan yaina mikisa oba chichi ne kali Alan wewe ulikwiranga ate Joli wewe ulikwiranga toliriza nakatuje
2: tukunda tuluguma Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yo mtu wa ulijo Tosubo wa Lodi Kapu banga Bidi abiri mu mukaga Akasa nyoka Uganda akapia Muku betting ya mipira ja wa Lodi Kapu Obajite Uganda's hottest wa Lodi Kapu betting show Eno nga yakula gibu anga buterevu Kusanyuka prime Wamune kumakula chika Kustate muziku ka Tosubo bukodyo muku bettinga Ama uli la masuku wa Lodi Kapu Ukusakepi sanyiso kufamu basere bubo Naba kukumu kusiba kapapula Buli wakutano kusawa kumie zaka ungezi Katichari lo mkutu Bangabeti.com Wewandise Juza mustate muzinga promo code yo Obeiromu kwabo Abaku watibu ako Gabane mipira jojo subi lanchi jejina wangula Olunyumilo kuspininga Oba kuchange chuma kubwedele Okusobolo kuangula iPhone 17 Pro Walodi kapubanga bia bimu kagao Eteke buwa mwamanyi Banga bet Betinga nobufunanyi zibwa
3: Tukulete dechame chobula mwoblunji Kazire power tonic Akole buwa mungoge Ensigo zensu juu omulondo Awamu nengabo ya chalo Emanyi duanga cactus Kazire power tonic ayamba mkugule misuwa Awamu anyigechisajja Ayamba naba bakalubidi zibwa mkufuisa Akugira kokoro woku zibikira kono kuongera manye mumubiri Tulina kazire red tonic agule nseke ne misuwa mubachala Akugira bizimba bya nabana ne munseke Echigala anga mubachala kono kuyamba abalumizibwa mundira